0: ka movha na ku xave mina wena u ngheni ka tona mina loko ku xave wena mina ni ngheni ka tona a hi muti lowo
1: a ku tirhisa kambe vahle va wu tirhisa la
0: a
1: swi na ku u xaviwe hi wasati u xaviwe hi wanuna hi
0: ahihi a swi kona ya a swi kona leswi swa ku mi ku xave wanuna loko ku xave wasati hinkwerhu ha tirhisa hikusa i movha wa hina la kaya xin'wana ni xin'wana loko o wa ku a bazi ra swilo swa swi tala hina vavasati loko va ya vuya ni mali va fanela ku vona na a swi tiva swa ku laha ku fanekela xa ku karhi hi mina se ni maha leswaku ni xi lava lexiya maxi a wu fihleliwi wena na phakati ka munti
1: loko ku hi ku xiga lexi kutani movha lowo xithuroti lexi xi tirhisiwa hi loyi a xaveleke ntsena swi hlamusela yini ndzeni ka ngangu
0: swi hlamusela a ku hahlukwa ka munti a ngangu lowa a wu tiyanga a wu na lesini
1: hi swona
0: loko mani a mahanyela elilawo a wu na lesini
1: okay
0: mavonelo ya mina ni wulawula ni fika lani bava loyi
1: bongile mama na Helena Machine Nance Maput na upangelato ya mitirho ya radio Msambiki
0: kani mambo ta wona kodwa na utoka mina loko ni nga gwete pa ta ni chela lesimu la mina lamandyakaza la ku chaned mas mitaaunedi mas
1: basi bongile mama na
0: Helena
1: a swi twa ku mulu wa hombe wena u ta swi kota
0: hi swona
1: chao chao
0: chao

0: Mwen ki set alo?
1: Kache.
0: Eh, Brandaman?
1: Seta me jwa wala.
0: Kama wak? Oh.

0: Hello.
1: Okay.
0: Ocean, hey Manolo.
1: Calling.
0: Jean David. Hoya hoya. Jean David, he bongile mishini ensa ye kambi ye na upangala tuwe mtiri arado Msambiki. Jean, naunga se huma, loku kuhikona mingangu yukari ima hako shukwatsile, shukutani loka hinuna shavile kumofa kuluwa ukumi huwena, kutani loka hisata shavile ko, ako lowa ukhome zwi la kutlhamusela ku yini na ku zwini mi nga navela ku ve zwi siya kota zwi layela
1: a muti lowu awu yi nga ta sula wu ya tshambeni tindyangu la wonela ka kumbe a va timanisini hi mhaka ya masimu tiiitshempelela yi ta kombela ku anula a timaku kusimu aseta rima kusimu loko a rima ku litimbe tikumba mina ka xilombiwena
0: Basi bongile Jean David, nakutshemba swa ku va ta engetela kumbe ku hungula van'wana. Tchau, tchau.

0: Etabe hisinzi sach katlechi ukhatsa kungati fambe tindlela tinene. Hello, mungisana ungafukeni. Hello.
1: Eh. Awshi.
0: Awshi ni bana man.
1: Eliye zandre zandamela kola mara kwen.
0: Hoya hoya zandame.
1: Kanimambo.
0: Kunene?
1: Ah,
0: ina kutsamba zwa kuhlaku mhaka yo kumi. Ndi
1: vhani vhanga hla kone ava makwezo.
0: Mhm.
1: Hinkwaswo swi vanga swi hlaya, mamalelela Gabriel Mashava, va papa Muzinyi. Di verdade hi swoleswo.
0: Mhm.
1: A ku hanya ka mutini hinkwaswo leswi i nga swa mina i swa yena.
0: Mhm.
1: Ndza kona ku va hi nga tlulalana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Yeah, amhaka leyi ya tolovela ku humelela kutani mutshikelo muyiza ku karhi na khwina ku hambana loku ka ku kutani sati ya xavile kutani nona xavile ku u nga xikhomi xibya lexi xaviliweke hi mina.
1: Swi kona swa endleka.
0: Mhm.
1: Wa dzimuka siku lebyi hi nga vulavula hi timhaka ta matelefoni.
0: Mhm. Mhm.
1: Ya siku lebyi hi nga vulavula hi timhaka ta matelefoni swa ku telefone dza nkatanga mina mpodini dzikhoma ne nompoda khoma telefoni dza ka kwanga a swone mina telefone dzanga loko dzi chayani ya vutorizara swa ku a dzi tenderi ku fana ni sweswi hi nga ka swona a swi vi xitano movha loko wu onhekile a hi lunghiseni loko wu nga loko a fa hi fambisa movha hinkwezo a ni direta ku fambisa na mina ni fambisa.
0: Mhm.
1: Mm.
0: Hi swona. Loko a wu hi ni Tom ka ku kuma ngangu wo karhi kutani ku va hi Tom ku ve u kuma ngangu wo karhi lowu nga hanyaka swi khwatshi leswo xikarhato lexo ka ngangu wa ta va byela yini loko khwatshi va la phambeni humbe ri ka wona.
1: Ya a ku hanya ntwanano swibon a ku ve ni ku va va tirhisana xikan'we hinkwaswo leswi nga swa vone va swa vona.
0: Mhm.
1: Swi nga fani ni mindyangu liya ni swi twaka ni nga swi vona xivhezo va ku a movha lowu wa n'wana wa hina hi wa wena wa nuna.
0: Mhm.
1: Wa swi vona.
0: Va
1: tsala n'wana wa vona ku sa yena ni movha ni makondisoni wena wa nuna wa ku nghena makondisoni a va ku tenderi a va lo nga khumbi movha luwa loko n'wana wa vona va yo dondzisa va nyingi va yincaka leswo a swi kombeleki ku va swi yinca leswo lava va nga tekani ku va tekani leswaku i va van'we i va munhu mun'we va nyama yin'we i va marambuli i va rambulini. Kanimambo.
0: Bongile, mishina eno kona tamira.
1: Ata ngena madala Jacob so zwino mpfulele mukhangi.
0: Bongile, mishina eno zwo.
1: Kanimambo.
0: Cha.

0: Alo?
1: Lisile, lisile.
0: Lisile, Bruno man.
1: Bona Philippe novela ka xisa.
0: Hoya hoya novela.
1: Moi ni ko sene nyambani na ka xisa ni kwa tintamo swinene.
0: Nyambani na kona ku titimela kambe na ku tsama zwa chikati cha kona. Hi dawula zwa ku hi vukile kwatsi.
1: Ke sengo ku swinene. Nange na mage.
0: Hi zwona.
1: A xigwa loko xi xaviwile hi nsati wa mina lani mutini eke xi lumba hi na havambirhi movha lowu loko a wu xavile loko ni wu teka mina ni famba na wona u ni wonekela loko ni li na yona bakidini ni fanela ku lunghisisa ku na mhaka yin'wanyana hambiloko o va yena a nga xava wonele ka wu tekile a famba hi wona loko yo mi wonekela mina na ni na yona hi fanela ku wu lunghisisa hi ku faka i xigwa xa hina la mutini se hi ndlela leyo swi kumeka swi tsakisa swimhaka leswi loko mindyangu leyi kumeka na hi rhandzana kambe hi kona yona mindyangu leyi ya ku a nchumu xa munhu a ku lexi xa mina lexi xa wena hi nga fambiselani minchumu ya hina ni ta a ndyangu lowo i ndyangu mara hi ndyangu wa wunene hi ku faka vanhu va kona volavo a ni rhandzana kona loko swi ve hi xitalo
0: akuna letsako lao
1: nada akuna letsako lao a tsako wa kona o va wolowa ku se mi divana kwarto se manjeke a ku na ntsako wa wunene ka ndhawu leyo ya ni khuluma ni nyima kwalano a namba ya bava loyi a nga landziwe va zangamela a ni yi navela mbiloko alo yi twa ni nga ta yi teka
0: i fana na xuri
1: ya xure mugamo futhi
0: mina
1: tshemba leswaku ka xikwadlhero xitoka mbi hi nga ta kumana leswi hi 3 se hi laka bukela ku
0: Messi Messiya va ta kala nyamuhla
1: se ndhaveni ni ku se ni ya ni felaka ku bukela bola khani mambo ni kese ngopfu swinene
0: bas chao chao waza gorowani katika tlechi za albino mbie leyanga kula kumaha mukhavelo wa bola kambe swo mpala mahanjiniyela wa tau chai akumeka tikweni ka miri a wusiwana hi ta veyamukela mun'wana mingiseti ka xikatilechi aloho
2: awuxeni
0: bulana mani
2: Ventura Eugene Homu
0: va ka homu va humela ka vhelakulu humela ku hi wena
2: ni ndziwa le kapandi mijeleni
0: oi ntonzaa
2: na leswoswo ndziwe muka mapuzu ka pena
0: hoya hoya a wonela ka vona kahle mhaka leyi
2: ya ndzi lava ku nghena u vona ka mhaka leyi hi leswi ba wa mina a nchumu ku xava ka mina ya sati wa mina a nchumu a xava ka nsati wa mina i xa mina wa vona mhaka leyi
0: ndza swona
2: ya a loko xi wonekela mina ni fanele ku lunghisa hambi kari xi wonekela yena ni fanele ku lula ku xi lunghisa mhala loko yi ri kona na yena u loko xi woneka mhala ya ri na yona a fanele ku lunghisa
0: hi zona
2: wa vona hinkwavo lava nga khanelanga kona ni wun'wangela hleketo baliwa ku kombela tinomboro e a kona a swi
0: hi zona
2: va vona onge hi mina vanhu va nyiki loko ni va byela va ni tiva mina hambi pini la telefoni la mina sati wa mina va ni tiva a foni ya mina yi veka kamerini loko yi vita nkati wo tendela wa vona swa fana ndzi foni ya yena loko a yo yi xava yehe yi n'wi wonekela ni na direti ya ku ni yi lunghisa wa vona hi leswi va vona
0: hi zona hi bongile bava homu hi na ku riva hi kombe rivalela loko a ni hi nyanga va ta ku a nyanga ya ku hemba ni wuloleha ka vhilakulu na mutumbunuko ya ka pandi basi
2: mi famba ku pepeteka hi na we vandhawu phele huma wu tshapa
0: bongile ka
2: khani mambo
0: chao
2: chao
0: heleka 2:38 hi simama hi amukela va yingiseti kahle ku mhaka leyi nyamuhla alakanya murandza mangiseti mabulo ya hina ka swikhati swikhwatsi leswi hi le ya ku ve hi luleka hi vhunana ku ve a mindyangu yi tiya yi kula yi andza na hi le ku rhuleni hi ku leswi buliwaka hileswaku lava tindlela ta ku ve a mindyangu yi simama yi hanya ku rhuleni. Alo mangiseti u nga pfukeni? Hi bula na mani?
3: Bula na Daniel mukahungwini ka ndhawu
0: lamaya. Hoya hoya. Kambe Daniel u zame ku nghena ku khama yi pyete muka hi swona? Okay. A vonela ka wena?
3: Ya vonela bya mina hi leyi. Laha mutini loko ni tekana ni nsati wa mina ka ha fana na ka ha mina basi ndzoke. A ku na ku pfuka ndzuku lexi a xi tirhisiwi nsati wa mina lexi yena wa ko xi tirhisiwa hanina wa mina a hi swi kona leswi la ka muti wa mina. Ku ri ke ndzi n'wi susile ka maxaka yakwe hi ta patana ku ho tlhelexi ma ha ku tive ta hina. Hambi telefoni ni ta na laha yo tshama a yi hingisa na yena loko ndzi nga lava ku swa ndzi yi tendela. Yele ya kwewu a yi za yi tendera.
0: Hi swona.
3: Ya timhaka ta loyi wa ku pfuka yena a nyanya mhaka leya ku lexi xaya xa mina ha nada ne movha lexi ndzi xi fanele ku xi tendera ndzi xi kuma na ndzi na yena u hata ndzi kuma ndzi se ku n'wi enkeleta. Hi lebyi xi nga xona laha ka lowu wa mina muti.
0: Hi swona hi bongile kunene mu hanya ku rhuleni kutani ku leswo swa tisa ku rhula laha ngangweni ku hundza ku ve munhu na mun'we a khoma a tlhelegaka hi
3: swona.
0: Bongile tihanyele ni khwatiseka hun'wena mpangalato ya mitirhi ya radio Mosambiki
3: bongile a yi tirheni
0: chao chao.

0: Hello.
1: Hello, how's it?
0: Bulanaman.
1: Bulanaman, Jacob.
0: Ah, ba kukumbukile ba Jacob? Ba kukumbukile ba Jacob?
1: Ba wan kukumbukile.
0: Awana la gawa na kahle ku mhaka leyi.
1: I shansa to a mina. Shamina. A telefone ni nyika nsati wa mina, a telefone va va wona. Loko va onhile ti nyeke ni epa ni khipa mali na la lunghisisa mina. Lexi xa mina lexiya. Ha mhaka leyi papa. Xa nsati wa mina xa mina.
0: Se
1: a xa mina xa yena nsati wa mina.
0: Maje wa vumela ku yikona mingangu yi nga ni xikarhati xikhwatsileji xa ku loko he sati kutani nuna xavile ku chumu a nga vumeli ku ve mun'wana a khoma
1: ina leswo swi kona mimitini hambi hi tilifoni mun'wana le nga khomi a tilifoni na nsati wa mina hi movha munhu ni munhu a fambi xa yena se maje leswiyana swi laka ku vanhu va ni ku twanana endzeni ka munti purke nchumu xa mina xa nsati wa mina ha mhaka leyi papa
0: xi ngo ve xigelo xi mahisaku ku ve kwini ku hambana loko loko ku laha hi sati a xavela ku movha ku u nga wu khomi kutani hi nuna a xavela yaka ku we sati u nga wu khomi swi komba yini laha endzeni ka ngangu leswo
1: leswo swi komba swa ku epa vona vo hanya manje a ku na ku tshembana la ndzeni ka munti loko ku ni ku tshembana a xa nsati wa mina xa mina a na ku na ku a nga khomi nsati wa mina ya mhaka leyi
0: basi bongile hi mixini yena wa pangela ta mitirha ra dimisambiki
1: kazi mambo mpepile teka mambeni
0: a teka ma xikolweni wa xitokamax
1: kumbe basa ndzambela a nghenile a xi tivi
0: a nghenile a nghenile a ku khumbukile na yena kambe
1: okay kazi mambo
0: chao chao.

0: afona enye mikuvitana allo
1: aiselo kuma yatheta ngo
0: aha
1: ya tungata ko to pheto mukela nyamuti
0: hezwana hezwana kambe ana tsamba zvakuzaya zvitsukwatila tlarta hena tima hele zvikotekako
1: ya lana ana abala lesa ku aliki tinga kotekako loko munthu lo unga kuhanya hi ndlela ya ku homboloka ya ku n'wana ku lesisa mina leswi na yena ku lesisa mina vhele ndzi rhandzile la ni tiyanga ku ni vapadrini mi nga va kheta la mutini loko mu kota a nga kona ka loko mu za mu ni kazali mu ni la mutini la tempre xani wa swona munavo lava nge vapadrini hi lava vhela mun'we ka n'wina vhela a ku a nga ta tsutsumela vona ku ea mutini ka mina ayanya ku ayi khomani kwazi se va tshunela va mi tsakiya va ku ala mu hanya khwata hanyisa ngileswi porke ni tolo ka tolo ka ku hanya ka vakokwani vakokwani ni vabava vabava sempre a swi phika swi zanga swikarhata swi zanga swi pfumalekile kuveni lwisaka nge masungukati ni madoda hi lava mi kombaku ndlela hi nkarhi nyamuntlha kususi loko ni swi tivuka ni vona ku cinca ka mahanyelo ya hina vanhu khale a ku ni masungukato hi nkarhi ya nyamuntlha ku loko u ya kombela sungukato la ku ta milaya la ku humahumaku se swita
0: fambela
1: leswi hangalaka leswaku va ta mikauka xi hundza xi ya n'we xa la mutini
0: u tlhe u ti lave khombo
1: loko ni huma lana jezi a sungukato loleri la phuza ku kulaa fika lovuya ni lava gwala swa ku lomu ka gwala ku tirhaku ku ni mavunu ya ku loko siku hemba mavunu ta phuza gwala la linyingeni e mutiva ya yini phela muti luwuyana va hetile ku ni leswaku masungukati ya tolo loko va ta milaya la mutini a va milaya leswaku xi helela ka voho hi nkarhi leswaku loko ni tata misasiya la mutini fomu sungukati loko ni huma swi ta famba se swi ya fika kule leyi e hi lani ni vulavula ku ni yimba kona
0: se loko ku kutani nuna kutani sati ku chikala ka loko muholova kutani holova ku vhumaleki langa ngwena zwona kota ku hamba ka mahonela munwa ku ndzateka leswi nga zwa mina ndzi famba kutani sata ku ndatlakula leswi ninga xava ni famba kutani nuna ku wa swi ta ku zwohle zwi nga laha ndzi no xava loko ndzi holovisa ndzateka ni famba loko siyani muntilo zwi la kula ku yini leswi
1: vela hi hetile ni masungulweni ka ku vulavula leswaku swi komba ku muti lowu a wu tiyanga swi lavekaka ku laveka ku tshunela va ku va tinya va va komba ndlela oka na vanhu hanke swi koti hinkwaswo swi koti hi ku ta swin'wana na ke hi kombiwa ndlela a tisi loko lowu nghena xilavi a wu nge tiswo koti ndlela yikulu hi ku ni nga yi bala ku tsundzeka kukwenu ni va ku mi tsasiya hambi va hekelanga va twa gwala n'wina va tshunela va ku nada va mi teka mi nghena mi tshama hansi mi vulavula
0: hi
1: leswo a ku na swa ku tlula leswo
0: a ku na xa ku hundza bulo kunene na kulori kutani mwingiseto wa ku rhandzeka hi bongele hi ku xivela mixini ya niseyina u pangalato ya mitirhi ya radio Mozambique hi swona
1: ya loko hi va tsandzeka ni teswikodlano swi tokama
0: basi chao chao
1: bye
0: tselele xa hombe xisalaku laha kota zaku kula ka vayingiseti a xa hombe bulo xa hombe ku ve kwini ku kombisana allo mwingiseto nga pfukeni
2: hawu xiyeni
0: e bula na mani leswi
2: hi Lopes Francisco Monlani bara de Limpopo zongoweni
0: hoya hoya Lopes
2: eva
0: a vonelaka wena kahle ku mhaka leyi nyamuntlha
2: a ni swaku mhaka ya nyamuntlha bava a ku na xa ku tlula vanghana a ku na xa ku tlula nkombe hi ntiyiso a loko ndyangwini bava mi tekanile hi tirhandzu la ntwanani leyi ni nga komba ku tani loko ma ha sungula mute mi ta hambanyisiwa hi leswi a ku na xa n'wansati a ku na xa bava la kaya hinkwaswo i swa n'wina orijinene hambi hi loko a sungula ku ve ni na a ya ku tirheni mi yo tshama hi hansi mi bula mi vekasana leswaku bavo mamani na wena u famba u ta ku ni u ta kota ku ve ni hi ta pfuneka na swa la kaya
0: swa la mutini hi swona
2: singala muntina angave gezi litsikali hela mina baba ningasiva na mali mamani nali mali ayikwani mela swa ku xikoloko ri dingi ku xava baba hina yena loko li hela kumbe xigezi a fanele ku vene na a ni pfuna na yena loko li hela kumbe ximati a fanele ku a ni pfuna a nga ve hi nchumu kumbexana i movha wu nga xaviwa hi mali ya yena adirete ya kona hi ntiyiso i wa mina na yena a ku na wa yena hi ku sa hi tekanile hi tirhana se a loko ku ya ku ya humelela leswaku kumbexana a ku mina lwesi i movha wa mina leswi ey alani bava se a ka ha ri na ntiyiso wa le rhani se nyambozana a nghenile wa ketla mavele tshala ma hela se a ntiyisi ya kona swa laveka leswaku amutini ku hanya hi le rhandzo ku ta loko munti wo kala u nga na le rhandzo a ku na xa xinene amutini ukusa loko mo hanya u nga na le rhandzo amutini hi leswi endlelaka swa ku lweyi a ku lexi i xa mina ni yelwe a ku lexi i xa mina
0: ya
2: a hi leyo ndlela bava leyo
0: valopsi bongile hi wonelaka wena hi na ku tshemba swa ku swi zele ku kota ntumbunuku ku kota toloveta va langa na tindlela va yingisi
2: hi swona
0: mi xinene ku nga twa M3 Radio Mosambika hi swona
2: hayi gole dayaye kama wa li kone wa hina
0: tani mambo
2: tani mambo
0: chao chao leka 2:50 tavi amukela kambe vayingiseti vambirhi hi gumesa hileswaku longoloko lowu wu sangule tolo hosi mama kaxikati lexi swisa na argentina va nga le kaku ndzeni ka 10 minutes va sangula nhlakani lowu wa suka nyamutlha vayingiseti nga pfukeni allo hi bula na mani leswi hoyahoya george na hi kahle seno nyambani
3: kanambe mhaka yikulu i ntsaku u fanele ku ve koho ndyangwini purasi leswi bya swi famba khwati hinkwaswo a hi nga zanga hi tata ku vulavula hikuva loko nchumu xi bya a ntsaku ni koho mutini a ku na xipfuni xa mun'wana a ku na xipfuni xa mun'wana i ta ve nchumu bya xini kola le ya ku abali anga nghena ya za teka ma 30 minutes ke hinkwenu hi la ku tama ku khuluma la ka makaka radio
0: ya
3: u ta ku yini mwana mwana a endla swa yena
0: hezo bongile hi na ku tshemba swa ku hi swi zile munhu wa hombe a nga ta phinda kambe hi zamele kota radio ma leswi swi kotekaka kota na ku kambe a swi nga fanele ku ve hi kusuka loko hi mu tsema na swi nga fanelanga vanhla ku vhela ndza twa tindlela kambe na ku tshamba swa ku munhu wa hombe a zwizile anga ta haphinda
3: kanani
0: bongile chao chao hitavhe zama kwami kila mungi sato gumesa ka mishenya muhla zwo khwatsi hakunani zwibovhele na kona hi vula leswa ku leswi komba khwatsi leswa ku avang set va radio Mosambiki vayingisa na kona vanhu shuva ku ve mingangu yanye hi kurula bolo lego ni khwatsingisa ngule tolo a zwiwule kambe va hakumeka va yingiseti va nyika wonela gabyi ka suka nyamutlha lo
4: tatana valoli
0: aha
4: na jiwa matolo lako mavoko
0: hoya hoya
4: a makayili ya tolo
0: nswi
4: swidyana swito swo kaya yi va ku pfaleni
0: hi swona
4: hlayile hikuva a nchumu xa mama hi xirhi hinkwerhu loko xi le xirhi hinkwerhu ku ni ntumbelelwana lana a ku na ku twanana a tolo ni swi bekile nhlanu ku eyi mina swi kona ni nga swi vona swivula leswaku swi endleka swa ku makwezi a xava movha a nyika vanuna vuzeya swa ku epa leswi a swi nge swake leswiya swa lwanuna leswi machi kambe loko jamu yendla leswiya a vanuna ndzulu bya vakhondzo kwalaya hikuva ku lombisisa ni ku endla yini a nga endli nchumu maja yena a ku u muzanza kwalaya ni hlaka ni ku hinkwerhu phela xitimela xa hi ganda lebyona valoni xa hiba hikuva ku na ukhondo layana mhaka leyi mhaka yikulu yi endlekaka lomu mutini
0: hi swona
4: Ya yena yenze leswaku movha lowa ni honekile ni kulungisa yena.

0: hayi kuwena umtyenzi akhona.
1: Mhm.
0: Ya, yini libhulu libekwe kusukela katolo. Ivula vala ka idzone hikuva alexiyane loko dzo yenza lexiya akuna ntwanano la ka.
1: Akuna ntwanano.
0: Akuna ntwanano. Hela wena nga uteka kunika so famba ya xava swaku yini. Ke huma ka yena lowa mumwa famba ya yenza swaku yini. Wena wa thatha halo ku lixi. Ni le tinyenzi ku yini. Yenge tshela kola yo.
1: Yeah.
0: Ja so leso a swa hali swona leswi a nga hali lizandzi bya dzinene hi leswi kombisaka swa ku muti lowo a hi muti wunene ma nchumu xa mamana i xiyeni hinkwenu mi nga fihlelani na ya nga ku fihleni na wu nga mi fihleni na hamba nchumu xi ta xonga leyi mali kuma nyisa leswi a swi nga tilunga a nga tilunga u tshama akhondo byo tshama hi xipisi ni khondo kolawo Ja, leso kan mambo tano angle na tingena ke namene kuma njena kubunile manje makale isimoni yivula vula tolo.
1: Ezwana, ezwana.
0: Mhm. Lo bolinka ma hada the kumana so ke la ka xikodzo no xito ground ya problem.
1: Kone jo
0: ngena anga tolo.
1: Kone jo ya Argentina nesuye savanyingi vatave vachoke bola mutangena vontade nyamuhla.
0: Ya kambesa tola na ngena anga ningeni kona.
1: Basi mishi
0: ni kola na ngena nda toni deke tem kuma saka nada
1: azumahe
0: eh de fere shida masole esi shida skaza ata ala kali
1: basi mishi ne nazo
0: khano mamba ali skamwe
1: cha cha ave mingi satwa hina wa kugumesa ka siku ganya mutla kunene ka longolo kulowa kuvese kaya mo nyika wana la gamwe na ka Shoko mhaka leyi nga vikiwa hi Radio Msambiki chipanzidzonga cha tiuga hina ga Msambiki kota hulileko ibongile murandza mingiseti ku hava cha ku hundza kuve angangu hanya hi lirhandzo hanya hi lihlazwambilo hanya hi mabulo loko akuna ni mabulo mahi kona akuna loyi a winaka akuna loyi a kala kanga wini mona munhu nyika wona la gakwe kambe ginyikwa lisima loko ku kanga ngukari loyi munwe tsena fanele ku vhiya humelela kutani magizi yakho wona mafanele ku vhiya matira tikela ku zwidwa ku swikona swikala swinga tsamisekanga kota izile ku loko chichi dzwa chilumba nwehle ikwala loko swika swinga fambi tindlela tinene utaza hi matshamela ya kona ka akunga ta vhe ku la munhu wa kula swa ku nga nkulu ya huna litsaka hi ku zwichuka basi va yakelana va hanyi tipu va ta swi pola ku lizwiyani a swi tshamisekanga na ku nga lavekanga magezi ya ku ve ma nghena ma vula swa ku laha ka nga nkulu yani a ku na ku tshamiseka a ku na kurhula kambe murandza mingiseti swi fanele ku ve khwini ku ehleketa nakona a wutomi akile hambi loko u nga tsaki nyamuhla na mpangalato wa wena hi rini u to tsaka loko u nga tsaki nyamuhla na lowu u langileke ku ve mahanya xikan'we hi rini u to tiza matshandza ya ku ve u ku hanyile wutomi se kota ku la ka Alexandre Lang u swi hleka kan'we hi vhiki se leswo swi ta komba ku ve u ti hungulela masiku kota u hloli ka lava va gundzileko va lehi ya mahleko matshika ma engetela masiku ya ku hanya hikwalaho tibuzi ti zi matshandza ti zi na wu tlatlhikile kasi wu nga vi ni chiviti ni munhu wu hanya nakona hi ku ve u maha swinene kasi na wena u mahelo swinene leswi a swi vuli ku loko maha swinene u ti tlherisela swinene kwalaha ni kwalaha kambe a tshovelo u nga wu kuma ku hundzi lembe malembe mambirhi manharhu hikwalaho n'wina ngangu ndzi n'wina n'wina vatekana mutiza kuna munga kutani mukhumbile hi longoloko lowu mi fanele kuve mi lunghisa chukari kutani ku milongoloko ya siku gin'wani gin'wani loko yo swi hlola yi tlhelela ngopfu ka gundziselo kasi ku ve hakunene i vana hi ngangu sati na nuna va kota ku ve va vona swa ku va mahisa ku yini kasi ya vutomi gabyi ka kumekaka chikwata loko ku rhandza ni ku hluva ka Radio Msambiki a ku ve mingangu hi chikwatisa mahanyelo ya wona hi ku swi nga tshika u hanya leswi u nge hi swona swinene kambe hi ku wona ka tiko ni ku wona ka leswi nga tifanela byi kona swi phazamisaka inaka a wu kurumeti ku ve u swi maha kambe loko u hlola u swava swaku bya fanele ku ve u cuka u cica swi karhi ka vutomi bya wena i xi kona ku ve u cica kasi a vutomi bya simama ki chikwata lava vulaku leswo va na ku tshemba swa ku hakunene va swi hlulile va swi mahile va swi wona tshovelo wa kona hikwalaho nakona ku nga ni swigondzo bya tikonta ku ni swigondzo

mbele ya munhu kula general kachikhati lexi nga le ka 3:16 xa nhlakano Argentina Suiza wu sangulile, kambe Argentina se wa wina xigolo xin'we xa ku kala hlamula. Hi kongoma 3:30 xikhati lexi to vula ku ve mufoneseka ya mulangalisimo, kambe xikhati lexi Mr Zek hi Kazimir Nyaposa jaga le ka muganga wa Jani a post administrative ya Khumbana district ya Jangama, kunene Lerance Sonehlazwambila zanano ngangwene hi wona wa unene hakunene loko ku holoviwa. Xikhati lexi ku kala ku nghena mali ya ku xava mikumba yinyingi, hi ta zama ku ve hi hambanisa mikumba, kambe vanana nakona va ta gondza bya hava. Hi sungula ku va vona vana va hina va tshami ngangwene ni ku kutana vaki mingango, kambe va gondze kwala ka hina vana vatswali ku leswi bya hanyaka i swa leswi va fanele ku ve va ku pyala. Xigondzo xo karhi xa siku gin'wana ni gin'wana xa vanana leswi yimahaka siku gin'wana ni gin'wana kota sati na

Daga hi na le chingani masangu le chia gumesa kutani ku etshamele hi gheula swa ku hi chikela magomu ka leyi hi nga hi langutisani mitirho ku ve hi mi chiketisela ka ku pfindzula loku hi sangu loko switimela no etlela hi nga mi chiketisela a longoloko wa ku chayo change kutani ku chayo change hi hambanisela ka la loko switimela no etlela ni 45 le hi nga mi chiketisela longoloko wa chundla cha trosi ku ku landzelela madoteni loko switimela ora uma ni 50 hi mu nyiketisela chundla cha magela manene 2 hours xi nge ni ka dukadukisano kala 3 hours xikhatlele xi mu chiketelaku longoloko wa u change ka nghoma ya vhiki 3:30 hi vule mukhandlwa ku ve mufona mulangalisimu kala 4 hours ni 30 minutes xikhatlele xi vula swa ku bongile msiya mandleni manene ya va na kulori lava tisimaka switichi leswinharhu maportugaza ni nyambani kambe alakanisa swa ku u nga tizi ku luza loko mahela swinene ka van'wani leswaku a siku swi ti ku chikelela swinene a wu swi tivi na ku cini swi timayengela ku ve swi ku chikelela hikwalaho tsaka tizi matshandza loko swi kota ku hleka ni van'wani na ku va mahela swinene kasi nakona vona u va tiza matshandza loko va ku u vona ku ve u lava swinene ku ve u mahela u salisigato maxivalo yini musiya kuma njhani manene kotani zivululeko ta tlhela ta vi xikan'we ka yin'wana mitirhi ya ra Mozambique ka masiku ma landzelaka salan xikatlechi Argentina, Suisse, inga unwa unwa.

I gospel leyo ango fuka mu Christ fuka mukholwa uyambala mpahla ya wena yo saseka ukombisa leswaku hakunene u mu Christ hakunene u hanya andzeni ka nawu hakunene u hanya swilo swa ku saseka hi vulile leswaku nyamuhla isonto hi lo siku la kuva hi ya teka matimba mantshwa ka hakuva hi kota kuva hi sangula a vhikela ntirho na hi lulamile na hi basile mimoyeni na hi basile timbilwini ta hina nakona hambi wena u kalaka u nga le ka ndlela leyo a nkama wa ku va u vona swalaka hi wolo u fanele ku va u vonisisa leswi ku fambeni ka vhiki u kalaka u nga swi koti ku va u swi landza wa swi tiva leswaku vatsongwani ha loko ku swi yela va swi yela kola lomu ya kun'wanyana lomu ya va fiki hambiloko a nga le vatsongwana ntsena vo lava hi seketelaka swin'wana swin'wana va swi koti ku va va swi endla se nyamuntlha u nga kola kaya hi wo nkama lowu muyingiseti wa ku rhandzeka ku va u khindlimuka a hi kumeni nongonoko ni ti dzungulela vanghana.

5:53, elika nongonoko ni ti dzungulela vanga hikusi swinene ku va hi fika le ka 6:00.

0: wabona sora sora sora sora pa tsati ya bu ya benga benya na mbi kama dimela kwala tsena kumari ala na so ba kungutela batongwane e a bangu tsalu ma si aba ndaba tsala e va tsaka dimela talenta a ndi ndi ba tsaka ba kudu ni mo nga li bu ko ya fa ya mama mana tani pas tari mulai lah ini kau masa kaya lawa ya mana masa joko bina mpisa la kola kumada joko baru formari ni tu se aga anan tambe apa angena la ampun se formari le atirun wama wu kajiri kajiri kajiri kajiri kajiri kajiri ya am pulsar mata di pembina mental enggak buka itu mah so emang kan pak
1: sonto enen
0: kan nawa nak kala
2: Cesares na 47 minutos 823105
3: 751
1: oi oi au chen deixa ele mamãe na mão
3: aí ainda tá rasca mais gata, de máximo anga.
1: Sou.
3: Anga de, a vela que foca nem gama ganha anga bem quase, sabe de que? Como sabe, por nem tanga lá, o tomara o ano não jangue nessa coisa aí.
1: Não é não, vai foca.
3: É que se ele mana mona. Vai ficar mais se por nele, quando a coisa não está chegando a vela, se calma não carla aí, nem o carla só nem carla só não o tomara aí.
1: Isso.
3: Kutane loko ndzi ya nghena ndzi mene ni nghela ni na nhlayo leswaku vahalo muka xikwama ku tshamisekile makongo ya vhiki hileswaku va mina ni ndyangu wa mina loko ta fika nkarhi hi tindlela hinkwato hi ta kongoma kona ndlwini ya kwetsimu ku ya gandzela xikwembu na makwerhu xo xikongomelo xa muti wa mina va nyangavi loyi
1: leswo
3: hikusa voto la mina ni vhote xikwembu ka vutomi la mina xi ni hlawule ni endzeni ka mamani wanga kwenja koloko ni nge ti divala ku va ni ya mahlweni ni ya ni ya vuhosihosi ni va makwerhu
1: hi swo
3: ya loko ni na boxa thikithi la mina leyi la moyeni ni ta khalela ko ndzhaku ni vuya kaya ni ndyangu wa mina hi ta hi titela vhiki ku va hi ti tshamela hi ti zumbela hi ti hungatela hi ta va wula makungu wa mina ka mina ni swivela hinkwaxo ku va famila hinkwayo ya ka mina ka nyangavi ya mahlweni hikuva hi ti hakela endleleni yo lulama ni ni kongwa ni kamina ka hlambela va tihanyela endleleni yo lulama ku va xikomu xi ya mahlweni xi hi protegela ni hinkwavo varhandzi va vaxitichi hinkwavo lava va hi tivaka na va ka va nga hi tiviki hi twananaka hi moyeni ni vahanyi bari va swikwama kwa 37 mina ndota ka swikwama nyangavi ni makwerhu ka lexi nyangavi ni musivela asontinene ni nkosikazi ya ka lisi ni ku khali mangu mana mona va tirha khwazi
2: inkomu sonto yinene
3: kani mama
2: 6:49,
4: 82-3105-751. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi,
4: ah, swa famba ka ha pfukile khwati lomu porteriki ku titimeta tsena
1: leswona
4: a ta ndzi rungulela n'wana wa mina Joakina filankulu kwalaho filankulu wa kona hi ya loyi u kwalomu porteriki lomu kula ku kuma siku mu ta teka a tifijawu ni makofi ni maripolio
1: hi ta zama
4: swi kona lomu a swi rimarima swinyingi makungula ya musa niko kuti humulela la kaya loko hi huma kolo makerekeni. Na wena loko chaisa umuka kaya utava rungulela ko kaya
1: nko
4: kan mambo
1: chao chao
4: chao.
2: Hi famba magansila makulu ku va yangena le ka 6 horas
5: 82 3751. I kungene la kuveni ipushela komu amaputu kunga kukulisha utsungula kwala nitenja lesaku ipushela makwenu wa hina kwa Hanani Roberto Mario Mulovu na David Ntimana na Zeze Eria na ya kha kwana mndo vanto titira kare duma zvito muti vakanga wa hina le ima Roberto Mulo ni vane ku va hashivalana a raduma gude a 5.5 FM na vapushela hi vito ra Francisco Alfred Machini na Lorenzo Marco Shintremo amurangeli wa vona anga anga le makamu te niku ni va ni pfuxela a kunyadza wa mina loyi nkama lowu a nga nghena nga gama helela hi credit Celeste Khosa ni vanyi va magude ka hinkwavo xikan'we ni va maputu khani ma muswinene matirhela manene a ve sonto ya ku tala mathomoni makateko ka vanhu hinkwavo inkomu
2: a swi ve xitano sonto yinene
5: khani ma muswinene inkomu
2: Cesares, na 53 minutos, ocorrecela, cambetivo, cabicha lá, leile. Oi, Alxene.
6: Alxene, mana Mônica, novela.
2: Encomo, puxa lá na mão.
6: O puxa na Abraão, filho lá dentro. A bicha lá é loucura, ele não me cala, não, a sangula. Encontre, a gente já ligou, o jogador das cotas.
2: Leleile.
6: Como o colega tirou, é na o curilo gulcona. A gente lá é o cocavan vautala.
2: Lesso.
6: Ele tirou lá, um pouco a tsuma vai com.
2: Em como se neve.
6: Ele está só lendo um tonga a novela.
2: Em como se neve, na tlangela.
6: Bom dia, lá, na minha noite, Lungicela, no sinto, Lungicela, né, assombrando. Bom dia, ele tira quase.
2: Inkomo, santo inene.
6: Quase novela.
2: Ko fumale ka ntsena nhlanu wa timinete ni yin'we ku va hi fika le ka 7 hours. Oyo, Awuxeni.
7: Awuxeni.
2: Hi pfuxelana ma.
7: Na Madala Jacoba hi 7 mukana mahungu.
2: Soyi.
7: Ai, kahle hina ya ku ba hi kona hi kon'wini.
2: Na hina va ti tirhela khwatsi.
7: A ni ma vula khensa mama.
2: Se leswi mi kunguhata ku ma yini?
7: Nyamuti la separa ya gereja. Loko ku tshama kwala kaya loko sazukuna swin'wanyana kwala kaya kumbe muntaxikelo wa
2: hi
7: mandzukula a ta ta ni fikela mandzukula se ni ta tshama ni ze hi mandzukula
2: hi swona
7: kalmamo
2: inkomu santo yinene
7: kalmamo loko
2: chao. Ko fumale ka ntsena nhlanu wa timinete hi vula leswaku bixa ha li vona li jika le monumento leyi. Hoyo Awuxeni
8: mana Mankinya.
2: Inkomo mana Izaura swo yi
8: awutisini koni mana wa tamaxayisa endyangwini ka ha rhulile wa ni tamaxayisa laha ntsoni ndyangwini kwala ntirhweni mana
2: hi ti tirhela khwatsi.
8: Ani mambo maxaka wone lawa makoka vanhu va vanyingi lawa u nga tiki ku hleka mama u nga tiki a njombo leyo u nga nayo ha u katekile
2: inkomu
8: a tikale ka vavasati u katekile bemes
2: inkomu swinene
8: ani mambo hayi ni makumba ho tilungisela leswi ya mateke na mihlangano ka va ka mihandzuni Long Congo Macacon, she called me at the case, I come away. I come back with the new one in Chatting, I am one. Then I got paid to love a pie. I actually got me an uncle to see yet and now work on the
2: time.
8: Let's go and ask the name of Puma for a member. Any case all over the way to go and I'm not going to go on the Can't be over, I haven't done it. It's so.
2: That's
8: it. Now I don't want to do it at the local and the same place to learn the Maipola. And Mamma Catalan, I'm going to say,
2: Inco, Musante,
8: why lie, man, why lie, never say, send up to Shrella. It's a good thing, but I'm not going to care. I'm going to
2: say, that's one of our sense again.
8: I want to go to the house.
2: Hoko risela, hoko risela.

0: ekoyivizinyo wa mina so nwa munyo o swita ah phada na mina mapandela hi wona waya
1: ewe
0: ungatikwa lapho ya ukadini kalanga ta gwenta ku rima liya
1: empela ha nta manjakazi
0: amanjakazi amati sikela hi ha kamera kweni
1: ah ata makuma ba kuzazana marindzile
0: ina ina ba deketa we are Tata to Tom, who took a lower camera quiz.
1: Impaired.
0: I told you to took a lower company. Ah, my dad went and me. Then the fact is, you're going to see Kosha. She never won Wamina. You? No, Makashona Babo.
1: Uchukisela.
0: Balina, whatever you're langa, I wish woman is Kosha. And inside, you're tired. Aba ronga ba kata hi gwenda hani
1: enwe
0: eh kan mambo mama
1: santai meme
0: uta rumela batongwani kai
1: inkomi komsinene ngoba
0: bona na kumila khela kola nyangweni
1: eh
0: hambile kuya la ka kuvenene aswimangani switongo ni swivelane ku se hina ke ada wananga
1: Gameta kola nongonoko wa hina hi tlangela swinene ka wena muyingiseti wa ku rhandzeka u swi koteke ku va u tipatsana hina mixilo hambi wena u tsandzekeke hi vula hinkomu tama u va kona muyingiseti wa ku rhandzeka ku va hina hi kona hi kola ka wena.
2: Radio Msimbika Maputo.
1: Setores atikweni inkaro kuva ikuma matimu ya siku.
3: Matimu ya siku.
4: Namuntla itatsunzuka taku hueleliwa ka ntshuxeko wa São Tomé e Príncipe ntanhlengeletano ya varhangeli wa matiko ya Afrika leya ikongoma ku vumba União Africana. Hi 12 ka mawuwana nga judlu wa 1975 ku hueleliwile ntshuxeko wa tiko ra São Tomé e Príncipe. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka loko hi 1960 ku vumbiwile ntlawa wa ku hisekela ntshuxeko wa tiko wa vito ra Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, ntlawa lowu nga gama hi ku yamukeliwa hi nhlangano wa matiko ya misava hi malembe ya 1972 na 1973. Matimu mavula leswaku São Tomé e Príncipe ave ndhawu ya ku rhurhela vana va tikonkulu Afrika lava a va khomiwa swa nga swikarawa hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 19. Vanhu lavo a va kongomisiwa São Tomé a ku va va ya tirha masin'wini makulu ya mova, kakawu ni vuhlali. Nhlayo yikulu ya lava nga rhumeliwa São Tomé e Príncipe swa nga swikarawa a ri vana va Mosambiki. Vukolonyi byi fikile São Tomé e Príncipe hi ku famba ka 1471 ku vona hi 1485 ku sungula ku rhumeliwa xitshungu lexi a xi khomeleliwa matikweni ya vambe. Hi 1574 a São Tomé e Príncipe ku ve ni vupfukeli bya swikarawa leswi a swi lava ku va ku xiximiwa timfanelo ta swona, kambe vupfukeli lebyo lebyikulu byi rhangeliwile hi Amador hi 1959 hikuva ri nga hlakata swinene bindzu ni vukosi bya vukolonyi. Hi 1641 São Tomé e Príncipe a phangiwile masocha ya Holanda lawa ma nga va ya hisa michini hinkwayo a yi tirhisiwa ku bindzula ka chukela. Hi 3 ka Nyenyanyana a nga Fevhuriri wa 1953 mintamu ya vukolonyi bya Maputukezi yi gevengile nhlayo yikulu ya vayakitiko va São Tomé.

0: mhaka yi nga endla leswaku vana va tiko va sungula ku hisekela hi matimba nyimpi ya ku lwela ntshunxeko. Hi 1972 ku endliwile magovela ya nhlangano wa vito Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, na hi nkama wa kona nhlangano lowu wu nga sungula ku vitaniwa Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Ku vona hi hukuri a nga November wa 1974 vurhangeli bya ntlawa lowu ni vukombisi bya vukolonyi bya Portugal atikweni ra Argelia va funga xipfumelelwani xa ku yelana ni vutifumi bya São Tomé e Príncipe. Hi maendlelo lawo a ku pfuleka mugandlo wa ku va ku huweleriwa ntshunxeko wa swihlale swa São Tomé e Príncipe, kasi Manuel Pinto da Costa a ve murhangeri wa ku sungula wa tiko. Hi 12 ka Mawuwana nga Judlu wa 2000 doropeni ra Lomé tikweni ra Togo ku sungula nhlengeletano ya varhangeri va matiko ya tikonkulu Afrika, lava a va hisekela hi ku lulamisa ndlela ya ku vumba nhlangano wa vito União Africana a ku va ku siviwa Organização da Unidade Africana. Nhlengeletano leyo yi endliwile na ku landziwa swileleto swa tsalwa leri nga fungiwa hi mimfumo ya matiko ya Afrika hi 9 ka Ndzhati a nga September wa 1999. Nhlengeletano ya Lomé yi game hikuva ku bohiwa leswaku varhangeri va matiko ya Afrika va fanela ku tlhela va hlengeletana edorobeni ra Sirte tikweni ra Libya lomu hi masiku ya 1-2 ka Ndzhati ku nga ta bohiwa ka tsalwa leri ri pfumelelaka ku va nhlangano wa União Africana wu fanela ku vumbiwa ndzhaku ka loko ku xiximiwile ku tlula madzana manharhu ya minawu ya ku yelana ni matirhela ya nhlangano lowu. Tindlela ta ku vumbiwa ka nhlangano lowu ti vekisiwile loko hi 26 Gabriel wa 2000 tiko ra Nigeria ri yenyikela papela leri nga tlhanganisa nhlayo ya mpfumelelo wa matiko lawa a ma fanela ku vumba nhlangano lowu. Mhaka yi nga pfumelela ku va hi 26 ka Mayi wa 2000 ku yamukeliwa hinkwawo makungu ya ku kongoma ku vumbiwa ka União Africana. Nhlangano lowu a wu vilela ku byala vumbano wa matiko ya Afrika, ku nabyalisiwa ka mintengo, ku tlhavukanyisa ta mintirho ya ku kongoma ku tlakuxa vukosi bya matiko ya Afrika ni ku byala matshamela ya ku rhula tikonkulu wa Afrika. Mhaka leyo yi humelelile na ku landziwa xipfumelelwano xi nga bohiwa doropeni ra Abuja, Nigeria, lexi a xi kucetela mvumbano hi tlhelo ra vukosi ni nhluvuko wa matiko ya Afrika. Ka matimu ya siku, namuntlha hi tsundzukile ta ku huweleriwa ka ntshunxeko wa tiko ra São Tomé e Príncipe ni ku endliwa ka nhlengeletano ya Lomé leya yi kongoma ku vekisa matshamela ya ku vumbiwa ka União Africana. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola de mbelo wa vakula ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: muchayi wa xifundzankulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
4: nan'waka ku titswalisa i mahala
3: lulamisa fotokopi ra pasi ra vumunhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi
4: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
5: Phatima.

0: Romela hosi avatiri akuva vafambisa evangeli ya wena kuvula vovo Carlota Sidumule swona ilika 7:24 kunene vatiri nyamuntlha vafanele kuva vafambisa ritu kambe akuva leswo swikoteka kulaveka leswaku na hina vo hitinyiketelaka hi basisa emimoya ya hina hi basisa timbilu ta hina akuva hita kota kuva hi amukela a rituka hi ta kota ku va hi kuma matimba ya ku va hi vula a vhiki la ntirho u nga xweliwi mwingiseto ku rhandzeka hi wolo nkama lowu ka titimeta swa twala kambe hi le ka wuxika a ku na swin'wana hi ku va u tifambela na u tigqokile timpahla leti siseke nakona u xixima nkama u fika hi nkarhi wunene a swi tsakisi ku va wena u fika sontweni na u xweliwile u fika matsalwa se ma dyondziwile u haye leyi u twe hi u yele ku ya vona kwa madri ntse a hi swona leswo ti lulamiseli ku va u fika hi nkarhi wunene u ta swi vona a ku saseka ka swona
1: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swoswa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi Nyembana Beira Ximoyo Tete Nampula Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A Instituto de Linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava
2: a njhani n'wana wa wena maseve
3: ha hi lweyi se yi ntombi wa tlanga njhe
2: wa tlanga kasi alina swi n'wi xanisa
3: he ali wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa maseve he mavabyi lawa a ma lunganga mani hi nkama wutsongo ma nga wutla munhu
2: xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona
3: mhaka yi kolano hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi
2: a kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene
3: he na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene
2: hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu
3: ha na wu tiva murhi lowo maseve
2: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaku swinene mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera

la kufamba uyinga yinga inga tafika hosi kuma swa ku wena a u seva ni xitichi se u ta ku swite yi hikuva rito lele a hi tshameni na hi lulamile hi tshama na hi tivekisile se leswi wena nyamutlha u ngo dlitila a ku la xikwembu xikomo mundzuku ya ku dlitila ya ku a lani swi voni be u ku dlite ku lama kateko a makoo dlite lani tinjomba ti koo o vasopa va ku kuma na wa yingayinga u nga se fika lomu u yaka kona rito leli tiyisela kwala u nga kona u kholwa leswaku hakakunene loko n'wana wa munhu a fika a ta ku kuma u lulamile setoresh na 40 minutos.

Un quarto cu vaifika le ka 8 horas. Inkomu ku va u tipatsana hina santo leyi mu yingiseriwa ku rhandzeka. Kambe u ngo vo khohlwa timhaka ta ku va u ya dzunisa hosi. Nakona wexeliwa ni lunghena hi 8 horas.

0: mulumuzana huma handle wa rasani phoke leswi ku tidzimetaka kambe a hi ku rasani ntsena na uchuvuka ka kola njanguini hey leswi swi onekaka leswi swi lungaka leswi swikalaka swingalika matshamela ya manene a u swikota nga ku ya sontweni ina hi swona kambe nga chuvuka ka unga mulumuzana nga wo risana ntsena kambe u fanele ku va u chuvuka swinyingi leswi swi ku rindzeke ku va u swi landza wa ku vona laya ka xithata laya swa ku amhandzi se i gwekelini yi lava ya wena mulumuzana ku va u yi lunghisa a xivava xona u xi vonile matshamela ya xona swa ku xi lomuka ku yini xi lava ya wena mulumuzana a ku va u swi lulamisa hinkwaswo leswo hina hi kola hi zama leswaku u nga twi xivundza u nga titwi u ri wexe hi ku seketela minkarhi hinkwayo a ku va u tiya leswaku u ti landzela emintirho ya wena ya ndyangu u lulamisa hinkwaswo leswi ku fambeni ka vhiki kwalaho ka u nga swi koti hikuva nyamuntlha hi siku la ku ya masin'wini ka leswi loko u yo pfuka u ya masin'wini wo ti vonela ku va u tshovekeriwa hi mbinyi hikuva loko wo ya masin'wini u twa ku jukujuku a mbinyi u ku tsho hikwalaho ka ku va nyamuntlha hi siku la ku va hi ya masin'wini u nga ha vonavona njhe swa la kaya u tsutsuma u ya sontweni u tata swi kuma hambi lo banka njhe u tata li kuma u tata veka u nga ku njhe leswi loko u vuyile hi sontweni u fika u veka banka u vona mahlolwani ku yu hi nga chuvukani a nxavo lowu nga kona nyamuntlha a ni le u yi wa kombela a ntamu ni makateko ma ha swoswo a ku va haka kunene swa wena swi ta ku fambela khwatsi u ta swi kota ku va u vula vhiki hi laha swi lavekaka ha kona oitorex na oito minutos
1: ngoyini se gweti wa mina hayi mina lweyi u ni vonaku lani u lavetela ku hlamba mandla kambe ixi se i wa yini kambe maseve hi ku se hi lewa ya mati
2: a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hi ku sani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
1: dya u nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho
2: maseve loko u nga hlambi hi sipho switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowu ya wu lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
1: se swi te hi ku ni switsongwatsongwana swa kona hi ku sa mandla wa ya ma basile
2: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku u ti dlaya ha hoxe
2: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
2: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Kungalikhali wa sungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga sali ndzhaku.
6: Phatima.
7: Go!
3: Bala nimbelwa vaklashimatsi loya kalteke shikareka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentangu
7: kune munwe ka vakuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata ngabeleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelwa mpepo
3: kasi yena endla yini
7: sati wa mbelwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
7: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
3: xin'wana xa misima swinene u nga mphuliseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
7: wavo swi komba kuveni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula akarhi ya n'wisa n'wana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
7: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
7: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
8: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: ho xikuvala mngani imaka mu
1: lana ninga kona la swa ku ni ta ku yini ani swi tivi
0: ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: a ni ku i swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
1: ni nge humika swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezana ya ku vhekela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
0: tinyezana ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

8 horas na 43 minutos e emasikweni ku va hi pangalatana na wena hi hambanisela vunanga hi teka leti hi teketa letiya enkongometweni wa ku va hi tsakisana na wena.

mahungu ya misho hi misoro province ya Maputo. Mutla hi Fernando Sidomo. Vurhangeri bya ta vudaya ya xifundzankulu Maputo byi ya mahlweni hi ku vindlavindleka hikwalaho ka timhaka ta ku luza ka vavasati enkarhini wa ku phuluka laha lembe le hundzeke ku luzeke evutomi 25 wa vona ka nkarhi wa ku veleka, ku pfumaleka ka swibedhlela kumbe ku tshama kule na swona, kun'we ni ku kala ka miti ya ku va yimela kona ku phuluka swi voniwa swa nga swin'we ka swivangelo swa lifo ra vavasati loko va le nkarhini wa ku nchunuseka. Mangula wa mativisiwo hi wavuntlhanu hundzeke hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule ku fambeni ka mitirho ya ku khangula ematernidad ni muti wa ku va yimela kona vamamani a ku veleka a xifundzeni xa Magudu laha a yi nga teke ku vula leswaku ka 125 wa swibedhlela swi nga kona xifundzankulu Maputo 25 wa swona a swi na maternidad. Vahanyi va doropa laka Matsolo va seketela ku va ku yisiwa emahlweni ni mitirho ya ku yantswisa ematirhela ka swiyenge swa ku hambanahambana swa mfumo swi nga ndlela ya ku vekisa ematshamelo manene ka ta politika kun'we ni vukosi bya tiko. Mavonelo lawa ma kumisiwe hi wavuntlhanu hundzeke a ku fambeni ka siku la vunharhu la mabulu ni swigava swa ku hambanahambana swa xitshungu ma landziwaka hi mfumo lawu ma chiwaka Diálogo Nacional Inclusivo. Loko va vulavula ka nhlengeletano leyi vona va kumisa swa nga xifaniso leswaku loko mfumo wo khomisisa emavonelo lawa a swi ta koteka ku va ku pumbeka emaguwa ma humelelaka aka minkarhi ya nhlawulamani. A doropeni laka Matsolo ti ya mahlweni hi ku voneka etimhaka ta vuxavisi bya minchumu ya ku hambanahambana na ku nga xiximiwi enkarhi wa ku pfala mabaraka kumbe tindhawu tin'wana ta ku xavisa tanihi ku vula ka nawu wa munisipi lowu. Hikwalaho ka timhaka leti maphorisa ya munisipi wa ka Matsolo ma karhi ma tshimamisa evuvoneleli bya nawu lowu swi nga ndlela ya ku pumba evugevenga byi vonekaka ngopfungopfu lomu ku xavisiwaka emabyala. Tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu wa maphorisa na munisipi wa ka Matsolo Sergio Bavo, hikwalaho ka ku vaxavisi va nga xiximi enawu wa munisipi ku ni mabaraka swi sindziseke a ku va ma pfaliwa ngopfungopfu a Estrada Nacional a Estrada Circular de Maputo laha a yaka mahlweni hi ku tsatsiya a ku va ku xiximiwa hi vunyaminyami a nawu lowu ku va vinyi va huluka eswikhatiso swa mfumo. Vadyondzi va swigava swa ku hambanahambana va Instituto Politécnico va xifundzeni xa ka N'wamba va kumise ku tsaka hikwalaho ka mitirho ya ku khwavela lavantshwa a ku va va kota eku luka emitirho ya ku hambanahambana hikwalaho ka matshamelo ya ximanguva lawa leyi yi nga kotaka a ku va

yi hlengela eka nhluvuko wa tiko mangulawa ya n'wana wa murhangeli wa xifundza xa ka N'wamba Viviane Musanyane machiwaka Identidad lweyi a vulaka leswaku lomu tikweni ku ni mikhandlu yinyingi yi nga londzotiwanga hi vula vantshwa a ku va ku hluvukisiwa etiko la Mozambiki. Viviane Musanyane a ya mahlweni hi ku ba ndleve vula vantshwa a ku va nga tshami hi mavoko na vayimela leswaku mfumo u va nyika emitirho hikusa hikwalaho ka mapimo ya vona swi nga koteka akuva va tipfuna. Ka mitlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku kusukela tolo se wa tiviwa entlawa wa 130 wa lavantshwa valandzi va mitlangu ya ku tiyisa miri va nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputsu ka Festival National la Majogo de Sportivo Escolar li nga ta va kona kusukela hweti ya Agosto ataka exifundzeni xa Nyembani. Tani ku vula ka murhangeli wa xiyenge xa mitirho ya ku hambanahambana ka xiubyana xa ta dyondzo wa xifundzankulu Maputsu, ntlawa lowu u hlawuliweke masiku mataka u ta va ni magovela ya ku u pisiwa mayelano ni leswi u fambelaka eku kumisa xiswona exifundzankulu Maputsu ka nkhuvulo wa Inyembani. Dinizi Liyexi a vule leswaku vahlawuli va majaha lawa va karhi va tirha hi nkhinkhi enkomiteni wa ku vula vantshwa va le va nga ta kumisaka exifundzankulu Maputsu va le ni matshamelo lamanene hikwalaho ka ku va nga tinghenisele ka timhaka ta vubihi exifundzankulu Nyembani. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu, man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Mishonene.

Hakunene vutomi bya xongile loko u li landzelela loko li hlayisa loko u li vekisa hi laha swi fanekelaka ha kona. Ko pfumaleka ntsena chumela timinete ku va hi fika le ka Desoresh. A vendza ku swinene ka hina ku va hi pangalatanile mixo ya nyamuntlha. Hi navela leswaku mintirho ya hina ta va yi ku fikelele hi tindlela tinene, yi ku tsakisile ni ku va ka yona u lo ndzivutile xa nchumu. Loko swi nga va nga xitani hi kombela ku khomeriwa ngopfu swinene muyingiseto ku rhandzeka hikuva luwa hi wona nkongometo wa hina. Kambe ti boyela leswaku masiku hinkwawo hi swi kota ku va hi tsakisana na wena. Misalisiwa hi Monica Novela, ntshimbisa ku vuya masiku mataka loko munyu wa ni ta mahlayisa. Tata.

0: Iya mahlweni ku yamukela. Aushin. Aushin mingsed.
1: Aushin manya zobi.
0: Lishi le vovonwa munyingi lwe.
1: Yena.
0: Vovonwa munyinga bowana bayiru dos. Wona nga uhlawula ka mama.
1: Uta uyemba lisimu likombela. Obaka loka kushimeli.
0: Ubaka loka kushimeli. Vunanga lelo likongomisa ka mani?
1: Ilinikela ka Elena Gabriel, mana Joana, lwe Marta Shiluvana, a padrinho wanga ni n'wana nga Carolina Langa. Ntirho lowunene mana Josephine.
0: Inkomo swinene, bye bye. Hi ta tlhela hi amukela mun'wani ku va hlawula lisimu. Hi ta yamukela vanharhu va hlawula lisimu, hi tlhela hi yamukela vanharhu hi fambisa titoto a swo xi fambisa xisweswo. Awuxeni.
2: Awuxeni mama.
0: Ni xelana na mani?
2: Vovo Rosa aka xibowana.
0: Vovo Rosa.
2: Mwananga.
0: Unanga u hlawulaka.
2: Xin'wana xibanhloko leyi a nga Thomas Chauke.
0: Thomas Chauke. Loko a ku yini?
2: Xin'wana xibanhloko leyi.

0: Kasi mina na agwenti.
1: Nye manyana ni chuka swaku inji lwe umuhlaya ka Thomas Chauka kona kolela.
0: Loko anga mukunu wena nga beka Pastor Isaiah.
1: Loko akwini Pastor Isaiah.
0: Loko zoveta kumana tive na yimbelela hi khesa Yehova loko ni famba.
1: Thomas Chauka ute loko akuyini la kusungula.
0: Ni ta yimbelela tiveni hi khesa Yehova.
1: Yisona.
0: Ni dzungula mama na mama munyinga hamba swanga nga ni dzungulanga swoswi. Ni mukwatelile kusanga ni dzungulanga kusuka ka Tona. Na manje mungani wanga hi ntamu swinene kusa buya hi khosini. Ni dzungula Laura, Mateo, ni dzungula mama na Gabriel, ni dzungula mama na Shilvana, mama na Joana, Rume Adama. Na wena bora ni kudzungula hi ntamu dzungula ni vatirikundo ni hinkwavo kwalano. Ni dzungula Salimina, Armando, mukomana wanga Edgari, Tomaji, Malusia. Nga dziva ni kudzungula vangani va wena kuti zvakanavo kwalano mama na Ngovo.
1: Inkomo
0: swinene loko mukaka wa ya kuma xaka ku zulile n'wananga.
1: Inkomo swinene mama ni tlangelile ve sonto ya ku tsakisa.
0: Kazi mambu mwana vo ivovoroza veni nga mi dzivati.
1: Hi swona vovoroza xibo wena swo.
0: Na dalani bowana ka fishi.
1: Ah bowani ka fishi. Okay vovoni.
0: Hi kulungu va le barset mani kana hi xinlandi eka fishi.
1: Eka fishi. Isso é na vovó Rosa, que ensina, na mulher que panga lá tá na naína.
0: Isso era o poema do Zungula Vana, cara, é uma nanga.
1: Incomo, incomo, bye bye.
0: Bye.
1: 10:07 e está com uma bunanga da Yehova e Maurício Anga, Justino Baca, Loco Acuximeli, Pastor Azarias, Nitaya Imba Etiluini.

0: ihlala yamahlweni ku yamkela vayingiseti va hina ka nongonoko ti hlawulelile simu awuxeni ni xelana man
1: ku xelana vakhosa la ka mahubu la
0: vakhosa u nanga u hlawulaka tata
1: lava Veronica Peterson
0: Veronica
1: Peterson
0: loko a ku yini
1: aka ku mutini wa ku fuyiwa
0: u li kongomisa ka mani
1: tambilu yanga
0: hehe mawa inkomo swinene hi tlangelile yana mahlweni ku pangalatana na yena Deixa horas na 22 minutos. 8231057581 8432 1287. Auxen? Auxen, mamãe. Nishtelana,
2: mãe? Na Pedro Marangulilani Jupala.
0: Tatana Pedro, Bunanga Shaulaka?
2: Nelson Tivani, Lukua Kuzala, na Kuranda Zala.
0: Nelson Tivani, Nimanyana, ai Mukam. Logo aguine.
2: Agutala, Tala, Guananzica Tala.
0: Nelson Tivani, Hina. Mama's baby.
2: Todo chayelo.
0: Mama's baby.
2: Yeah.
0: Ulikongo misakama.
2: Kavanga na varadi kusungula hi mamana Alegria na Joana Nyanombe na nini wanu na lwe vanga hi Musengi na Rilindo li vangana hinkwawo ti aze na wena kwalani xapu
0: nkomo swinene bye bye 10:23 hi ta tlhela hi amukela mun'wani ku va hlawula lisimu awuxeni
3: Aushel mamona jibi.
0: Ni salana man?
3: Aushelana Antone la kwartara nga mahlampa.
0: Vunanga u hlawulaka?
3: Ni Janton Marco aloka ku ni khaimi tomu ta mahala.
0: Antonio Marcos.
3: Loko ku khaimi tomu ta mahala kamba njhani n'wana ta yena.
0: Antonio Marcos.
3: Loko xitondzo mani bele mfana lowu wa hala ka mamphambo hala wa kumbeli yangi xaliswazini
0: hi swona vunanga lelo li kongomisa ka mani
3: nili kongomisa ka mudyandzi wa wanga yena i swilo ya ta malati wa ku sungula moyeni wa ka kwana ngama ni byi cukumetela ka papa hi janeri hala magwanini hala loko ni nga mutlintshaku Leti ko xitodo na mudzungula. Na madajeri mi nga xasidukwaritira wa ka kwezu na mudzungula. Na vuvumisulukina ni musinthaku na yena ku a nga putini na swona. U dya hi ku engeta.
0: Inkomo babaye.
3: A wa ndzumuya. U ta mu nga yamukeli phela.
0: Bye-bye. 10:25 hi ta tlhela hi vuya a hi kumini vunanga leli hlawuliweke hi ranga hi Veronica Peterson.

0: Ita yam kela vang sete vaugamu kukota kuva hipala nongonoko wa hina te shaulili ilisimu. Aushin? Nishila naman?
1: Eugenio Masale,
0: wunanga shaulaka?
1: Lawati Dominguana.
0: Luka kuinish Dominguana?
1: Nakushikona.
0: Ulikungumisa kama ini?
1: Nakama kama nwa mene wakumekaka buwana ni masaka.
0: Mhm.
1: Kama ni wale, kama na mwena kula radu sabiku.
0: Ngo?
1: Ya, kamamu.
0: Dez horas na 57 minutos, jitamu kela vaugamu ku kanungu nukulum. Aushin? Nishilana ma.
2: Antilana mkatembe, sabadu shau.
0: Unanga ushaulaka?
2: Antumala albatu mcheka.
0: Luka kuini mcheka?
2: Luka kuini mcheka ushalitala nikama kwa tumangati, ndi nzana dingati.
0: Luka kuini?
2: Mwashi beulani.
0: Mwashi beulani? Income, bye-bye. Ita yam kela mung city. Welcome. Aushin. Ni bula naman?
3: Na justino atrasi makwapa.
0: Mm-hmm. Nanga shaulaka?
3: Nila bala juwag makwapa kuni nagela kuchata bazani na male.
0: Money?
3: Joaquim Makwakwa ako ninavela kuchata manje anina male.
0: Joaquim Makwakwa. Joaquim Makwakwa ina mali yoluza. Ngozi tiketa gorila vakugwelile. Shikosha na shamlungu, ngozi, kuna na kona u jambula munu, dadinye, selina, musambike, hashan sana, na mukave, na mukikave, na pashi, lelo uli bala kwa luko.
3: Nita uniza kele tiketa gorila.
0: Tiketa gorila. Ulikongo misa kamani?
3: Kantumbi ya mina, yena fati majordao, nakutu, kolo matola a, nikonike mozali kiko. Nimunga na wa mina ye, na jiri, mia jiri, afambisa pembati.

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo u rungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Inkomu akulosa mungiseto rantseka ka radio Mosambiki emiso provincial de Maputo ili hoyo hoyo ka nongoloko tihlo ra vona wa namuntla sonto. Tihlo ra vona namuntlha ri vone ku endliwa ka nhlengeletano yikulu yi patseke evan'wamabindzu va le mutikweni ni va handle ka lona hi masiku ya kusukela wavunharhu ku ya fika wavuntlhanu wa vhiki leri adorobeni ka matsolo ku fambeni ka masiku manharhu ku tlula 3,000 wa van'wamabindzu ni varhambi va van'wani va dokadokisanile hi leti ti yelanaka ni mukhandlu u nga kona ka matsolo ka swiyenge swo hambanahambana a ku va ku pfuliwa emitirho yi nga ta hlengelelaka eku pumbeni ka vusweti kun'we ni ku kumeka ka mintirho ka xitshungu. Ku kameni ka mintirho leyi ya Forum de Negocios y Feira Empresarial, mintirho ya hina yi twe emarito ya vanhu va nga lava ngaki va kumekeke ka nhlengeletano leyi lava va kombisaka eku tsaka swinene na va vula leswaku a ve nkarhi wunene wa ku matsolo a kombisa ematshamelo laya a nga na wona ya ku ma nga londzovotiwa hi lava va lavaka eku pfula emitirho yo hambanahambana. Na hi sungula hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Thule.
2: Kunene hi ve ni masiku manharhu na hi li karhi hi tlhanganise a va endli va tintengo va manegosio a mhaka yi kula hi na yona kamba ku navela kula hi na kona ela ku ve ni hi va pasa a ndhawu yin'we a ku ve ni mun'wana ni mun'wanyani a kombisa leswi a swi tirhaka ni ku bya van'wanyana leswaku i ntwini leswi a swi navelaka swo a nga va na swona nda hi va ni ku tsaka ngopfu no swinene loko hi fika ka siku ya namuntlha hikusa a van'wamabindzu va ve ni nkama ku ve ni va bula hi xivona va kombisa leswaku i ntwini leswi va nga na swona ntwini leswi va va chotelaka ku ve ni va nga yisa mahlweni a nhloko wa hina tiko la hina hi ni ku tshema swaku a masiku lama taka hi ku ve ni va bulile va swi kota ku ve ni va pfunana ku ve ni a tiko henhla ku a swi nga enceki ku ve ni munhu a fambisa tiko na le yexe hi fanele ku ve ni hi tlhangana hi hi ku ve ni van'wamabindzu va tlhanganile hi ni ku tshema swaku swi koho swin'wanyana swin'wanyana swi taka cinca ka tiko la hina ni ta hi ni ku khesa ngopfu ka van'wamabindzu hinkwavo va nga swi kota ku ve ni va va kona lani van'wamabindzu va la tikweni la hina ni van'wamabindzu va matiko man'wanyana kusalani hi ve ni van'wamabindzu va ku ta hi maprovhinsi man'wanyana hi ve ni van'wamabindzu va ku ta hi Afrika-Dzulu Eswatini Europa China Asia in general leswi hlaka swaku a masiku lamanharhu lawa handle ka ku ve ni hi tshama a le hina ntsena hi kumeke hi tiyandlalile a ku ve ni misava hinkwayo hi tiva swaku hi kona hi na kombo sa Maputo komo madola leswaku na hina hi ni xa ku kahle swaku hi nga hlaya a tikweni.
3: Swa nga mfumo hi swihi leswi mi nga ta swi endlaka hikuva van'wamabindzu va kombela ku na byaleseliwa ni ku va va kuma mukhandli wa ku va va ta pfula mabindzu la xifundzankulu Maputo.
2: Lowu hi wona ntirho wa hina lowo a ku ve ni hi na byalisa a matirhela ya van'wamabindzu leswi endlaka swoswo hi ni bawu leswaku loko va tata madokumente ya vona va lunghisa hi ku kahlula swinene madokumente man'wanyana ni a swi lava ku ve ni wa va kola hi inthanete u kumeka kuma nhlamulo ya wena nda leswi kuma swi kuma ku cinca swi kuma ku hluvuka hi ni ku tshela swaku hi ta ya mahlweni hi tirhe leswaku hi yantswisa matirhela ya hina leswaku van'wamabindzu va vevukeliwa loko vula ku lunghisa amaphepha ya vona.
1: Hi tlhelin'wani murhangeli wa xidorobana xa Buwani Geraldina Bonifacio a vula leswaku lowu a ve emukhandlu unene lowu kombisaka endlaveko wa ku ku le ni ntwanano a ku tirhisaneni ndzeni ka mamunisipio.
4: A ntwanano lowu epra hi pfunisana a xifundzatsongo xa Buwani xi lava mbangu hi parcela ra mimbangu ra hi kota ku yamukela vamakwenu vezu va nga taleriwa hi mati ka muganga ya Matola a kumbe Khobe o vantshwa lava va lava ku sungulaka vutomi bya vona va swi kota ku boya va yaka a Buwani ku sa hi ni Buwani hi ni mati.

0: tenu hi ni matatlhawu hi ni maparcelament hi ni maplano de pormenor ya ku dara pra hi amukela vanhu hi ni mbangu ya ku ya kumex di seguro ya lisima no é bonito.
1: E
0: é o que ela engata dele. É. E não, as fundas são chabuane e fumele Luíli, a Assembleia Municipal, para que ambama parcelamento. E ni 12 é plano de pormenor. E Xoxi, a Batiz, o Conselho Municipal, vai parcelar a bairro Flips, a Momagaia, vai parcelar a bairro Saldanha, bairro Maré Guabi, bairros pequenos, Libombos, Xipapa, Chonissa, Muteve. Então, em Matalhão, ia cuidara para que avante ao combevano, vá boia, vá taiaca a Boane.
1: Isso aí, desse Boane, a da Jones, a novela que a Jones a sona, canta em que ele está no leia, também tem o gola.
0: Cidade de Matola, e município Waukulu, funde a Manembe, Manhingue, e na Boane logo funda a boa gestão, a inclusão, e logo funda, ou e lá mambango, e lá parceria para que a funcionar o Conselho Municipal, vá boa vata tinta a experiência, vá boa vata donza, só que há um plano de pormenor, há uma indústria, a escola, há mesmo centro de saúde, vai de saúde para arrambrar a plano de estrutura de desenvolvimento urbano.
2: Kasi ka ntirho lowu ku kumeke na kona e vanhu vanyingi lava va kombiseke emintirho ya ku hambanahambana na va vula leswaku va ni ku yimela ka ku va kota ku tirhisana ni van'wani swi nga ndlela ya ku va kota eku phakamisa ebindzu ra vona.
3: Hi mina Palmira Antonia Daniel.
1: Hi swihi leswi u kombisaka swona la kafeya?
3: La kafeya mina ni buya ni kombisa a mafruta ya ku oma, ya ku omisa. Hikusa ni voni swaku ku ni mafruta manyingi ya ku ma honeka. Ja ni vona swaku vala pena ni donza swaku ni ta endlisa ku yini pra ku salvara a espécie xa fruta. Então, ni donzi swo leswi swaku tem que ni omisa.
1: Masiku lawa manharhu ma nga kumeka lama fambe njhani?
3: Ma fambe bom, mais ou menos. Mas swa ombe hikusa hi koti ku kombisa a mintirho ya hina.
4: Havito hi mina Dulcilia Langa.
1: Hi swihi leswi u swi tiseke ka feira leli?
4: A ka feira leli mina ni hamba mabolsa principalmente para as mulheres. Ni hamba mabolsa, makolari, swipachi e crochê. Crochê leli a hi hamba khale, namuntlha hi hamba de outra forma.
1: Mu li hambisa ku yini a crochê lo leli?
4: A crochê la masikwana lawa pode hi le hamba hi hamba ni swipachi. A khale a hi hamba a mapanhu hi beka ka meza. Namuntlha hi hamba swipachi, hi hamba a switlan'wana, hi hamba ni makolari.
1: A masiku lawa manharhu ma fambe njhani?
4: Ma fambe ya hombe, xavisile katsongonyana, swi fambilenyana, kambe ke ngopfungopfu hi va kombile leswi hi ni tirhaka swona para mundzuku va ta hi jula hi ta kuma ku xavisa hi ja hi futuramente.
1: Hi swihi leswi a wu swi yimelile ku vo swi kuma ku fambeni ka masiku lawa u swi kotile ku swi kuma?
4: Ni swi kotile ku fana ni leswi ni nga hlaya ku sunguleni a ku ve ni ti tivisa va ni tiva swa ku ni kona ni hamba yini.
1: Avito
5: Laurinda da Conceição Elias Coat.
1: Mana Laurinda, hi swihi leswi u kombisaka swona lana a feira?
5: Leswi ni swi kombisaka lani feira laha i ntirho wa nga lowu ni hambaka hi mavoko yanga. Ni hamba a mintirho ya ni hamba a mintirho leyi ni hambaka mi ni provetara makaxa ni famba switolo ni zolela makaxa ni zolela swigadyana o leswi hi nwaka kaya swigadyana swa plastic ni hamba minchumu ya ku a vanhu yo swa va nyoxisa mexo swigadyana loko ni kuma swigadyana swa ku xonga no ya mutini ni ya kuma swigadyana swa ku xonga no zola ni boha ni swi hambetela epena hikusa laha mi nga ti swi vona laha mi nga ti swi vona i radio mu to swi yingela ntsena mani ni hamba minchumu ya ku xonga swinene loko vanhu va talani ka banga dyanga va nyoxa swinene ku fana ni lexi nga lani na va nga ti swi vona leswi ni hambaka hinkwaswo swi lani ku swi kwalani swi beki laya ja ni xavisile
1: masiku lawa
5: mazazu lawa ya ntizi lowu nga kona lana munisipi ni xavisile. xavisile leswi zandzile u sani xavisile loko minyana a amphamunyana a tola xavisi ben namuhla xavisi ben minyoshi tamushinene
2: indlela leyi mungisa turhandzeka ka warra di mozambique misolo provincial di maputo hi gemeta kwala nongoloko lowu wa tihlo ra vona laha a tihlo ri voneke eku endliwa kusukela un ku ya fika 3 ka julu lweyi ka forum de negocios e feira empresarial le ka matsolo ntirho wu pateke ku tlula 3,000 wa vanhu van'wamabindzu kun'we ni varhambiwa va lomutikweni ni vamatiko man'wani yimukela vhoisa kambe Fernando Sidumu ni bindzu leke ni tlhela ni fambisa exiyenge lexi xi veke na Tomas Buruma ka vakhavuteli na ku ya tlhela va swin'we sondzo yi taka loko lwa ntamu a ve na hina Soma Homba sonto inene.

0: Ish, garitao la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, garitao la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama ingataleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Bola no belo avô que lá chumate, lua calte que escarca campo. A calta no belo axungula, a calta no belo ombere, a fula mela, a yamachuene, a yamachuene, cambe o gamo, um bom pepo, a nime sentango.
6: O nemo é cavacuzeli, vantango, tênica campo. O assatanga bela canguana, o antano, o ati, a tula no belo ampepo.
5: Cassiana enda ine.
6: Satu o ambeu ampepo, um wanangana na macatene, um chai ampepo. O assatului, a enda se combi, se só que vem um wana karate, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka.
5: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
6: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
5: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
6: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa mwana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
6: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
6: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
7: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
0: A njhani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lweyi se yi ntombi wa tlanga njhe.
0: Wa tlanga kasi alina swi muxanisa.
1: Aliwo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. Hey, mavabyi lawa a malunganga mani. Hi nkama wutsongo va nga wundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano hikusa nihambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya. Swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
0: Hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. A nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana uphakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na utiva muri lowo maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swa kudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em

0: 11:52, ya mahlweni ko pangalatana na wena mrandzo mingset shana walunzo vota hila swi fanelaka akona sonto leyi ikuva imukhandlu nene dzaka kuva uile kerekene ikuva tiva leswaku sonto isiku la tikereke isiku la ku ya ku dzunisa zvini lisima kuva unakona u lonzo vota hi tindlela letinene u endla leswi swi ku karhatelaka ku swi endla xikarhi ka vhiki aswo u lulamisa a vhiki la wena leli sungulaka leswaku ave swi ku na byalela ku fambeni ka vhiki loko ti vona swaku heyi mina phela si ankama a ni na wona u nga swi endla leswaku lonzo vota siku la nyamuntlha u lulamisa leswi ni leswi ya timpahla nambi swakudya leswi u nga ta swi nga ta lavekaku ku fambeni ka vhiki hinkwalo leswaku mi dya ku fambeni ka vhiki hinkwalo hinkwaswo leswo swi lulamisa leswaku vhiki li ku na byalela i ta kuma u xavisi ni vupaluxi
1: Bola no belo avo clash matsi lo akalta ke shkarka campo akalta belo ak sungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
2: ni mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntano wati weti atsunela belo mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasa tlwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akareya nwisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya milizense center na nti wo dzwana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete na pula pemba kutani swo swa pfulile wo dzwana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida jezekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
5: O que é o Mpox?
6: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

4 horas ya sonto lei lana mova au tleketla ntlhanu wa vantshwa na mun'we wu vumbulukeke na ku kombisiwa swanga swivangelo swa mhangu leyo ku tsutsumisa movha ku tlulisa mpimo ni ku fambisa movha na vaphuzi mabyala hi kola ka mhangu leyi maphoyisa ya tiko xifundzeni xa Murhumbeni matsatsi ya ku va ku xiximiwa hi nkhinkhi minawu ya mafambela lomu switaratwini ku va ku vhikeliwa ku halaka ka tingati hikola ka timhangu ta mimovha. Ku voneka ku karhateka ka vuyaveli bya mati emigangeni ya Pulana Cimento, Somar Shield, Coop, Central A na C, Mafalala Urbanization, Mashakeni A na D na Madlangaleni A na B edorobeni la Maputo. Ka tsalwa li paluxiweke hi komponi ya nyela ka vuyaveli bya mati li vula leswaku mhaka leyi voneka hikola ka ku va ku honekile michini ya ku yavela mati miganga leyo. Kambe hi tlhamuxelile ka tsalwa lolelo leswaku tintlhari ti karhi ti tirha lana ku yimeliwaka leswaku mhaka leyo yi lulamisiwa ko nyamuntlha. Ku webuluwe li va li tsemerisa ntirhisano ni miganga yin'wana emugangeni wa Insidwa edorobeni la Kilimani exifundzankulu Zambezia. Mhangu leyi yi vonekile mixo wa nyamuntlha loko movha wu tleketla misava ya ku va yi tirhisiwa ka vuyaki yi tikiseke buluwe lana linga gama hikuwa murhangeli wa hubyana hi hanyelaka vuyaki bya switarata wa xifundzankulu Zambezia Roberto Tonisai a vule leswaku tintlhari ti se ti kumeka ka mugangeni lowuya ku va ti dyondza tindlela ta ku tlhela ku lulamisiwa buluhe lelo. Ka nkarhi wa sweswi xitshungu xi tsemakanya hi swibotana ku va xi kongoma ka tindhawu tin'wana ta doropa la Kilimani. Musambiki ani makungu ya kuva tikomponi ta tiku tiva ta matiku ya misava hikola ka ntirhisano na Afrika-Dzonga. Nkongometo i ku va ku tlakuxiwa mintirho ya ku hodisa bindzu, ku yengesela ta maresa ni ku hlengela ku va ku pumbiwa mhaka ya ku pfumaleka timale ka tikonta ta le handle. Hikola ka makungu lawo Musambiki a ta kumeka ka magovela maendliwaka vhiki leli atikweni la Afrika-Dzonga tani ku vula ka murhangeli wa tikomponi letitsongo a Camara do Comércio e Indústria Musambiki Afrika-Dzonga. Tani ku vula ka murhangeli luya hlengeletano leyo yi ni nkongometo wa ku tiyisa ku tlakuxiwa ka tikomponi ta tikunkulu Afrika. Celso Gwambi a tlhamuxelile ni leswaku ka nhlengeletano leyo Musambiki a ta kombisiwa hi 10 la tikomponi ta swiyenge swa ku hambanahambana na a tsatsi tikomponi tin'wana ku va ti patsana na vona ka makungu lawo. Conselho Municipal wa doropa la Pemba a nga ta tsetselela mhaka ya vuhereki emugangeni lowuya wa tiko. Murhangeli wa doropa la Pemba a vule leswaku ku karhi ku tikisiwa vuvoneleli ni ku va ku landziwa mintirho ya ku helisa mhaka ya ku jikisa timale ni ku pfunana hi ndlela ya ku va yi nga leyinene ka mintirho ya doropa. Satar Abdul Ghani a tlhamuxele leswaku hikola ka ntirho lowu endliwaka se ku ni vatirhi lava hlongoliweke hikola ka vuhereki. Murhangeli luya a vule marito lawa hikola ka ku hundza ka siku la ku lwa ni vuhereki a tikunkulu Afrika. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Estados Unidos a tivisi ku gama ka vudumeli a tiko la Iran na a vudumeli lawu gamu li endliweke mpundzu wa nyamuntlha. Vona va vula leswaku vudumeli lebyo i ku hlamula vudumeli leli Iran a li endleke ka xitimela xa mati a xi hlambela a Strait of the Hormuz. Murhandzi wa muyingiseti lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Emissora Provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: bola no mbelo wa vakila ximatsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampu, a kaluta mbelo wa ku sungula, a kaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wansati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yangwisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Oxo kuvala mngani, e makamu?
6: Lana ninga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
5: Ku onheke yini kambe karhaleka hi swo biha? A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
6: Hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaka. Karhi ta n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
5: A ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka. Kasi karhi ta n'wilanyezani huma ka swona leswi.
6: Ni nge humi ka swona mungani, hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tin'wezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
5: Wena ni ku landzelela minchumu.
6: Loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tin'wezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana, na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere ni tin'wana ta lisima mungana.
5: Tin'wezana ta kona ti mahi ni ku tala.
6: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tin'wezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tin'wezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
5: Nada weno, phela nambi mina swa ku karhi ta n'wili kwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
6: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka, ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke exikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku niwa ka ma hi nga ni pfuna xana?
4: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
3: Lana i mhaka ya xintombana xa mina, masiku lawa pezu la xona lo chika a xipezi be
4: mile xibedhlela swi nga maxo vabya phela
3: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
4: swi nga maheka swililana ka majela.
3: Loko a lileswo ni dlawile ke munghana, ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi? Mali na yona yi ko
4: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona kulomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma swa matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku, loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
4: Hambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya munghana, va le majela manene i vutomi byinene.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Instituto de Línguas, Kusukela 1979, lá vai ter lá que se ensequela com a Uena. Só se afunde que te tsalisa, que jonsa te enzimita xinguiza, xifurua ne xiputuquesi, gavan van de catico, ririmi ni tumbuluku wa xixina. Nakona, a jonsa sa xifurua ne xinguiza, e kutkonda kuranza com a Uena, só se doropendra com a Matsolo. Instituto de Línguas, anintinza doropendo raka Maputo, avenida Metsokoto Re, kanhlawu ya 1260, nanti udwana madoropendo ya Kanchanchai, Nyembana, Beira, Shimoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile udwana yintshwa doropendo raka Matsolo, avenida José Craveirinha, nhlawu ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

Hoyo hoyo. Ane ko ihlela itrevo kela fuzwe sonto le. Ihlela iva kone fuzwe wa umuni lwe. Nongo noko i ai hanyi lo wa hakunene. Hingana ku dumba ka leswaku. Iti nyinge leti hi ku tlhasiselaka. A hi le ho lulamisa. Kambe kunene nene. Swi kone leswi. Hi swi kotaka ku va. Hi swi bekisa. Hi swi yanakanyisa. Na kone ke fuzwene. A swi tiva leswaku wa longoloka na hine. Tizo. Ulumba radio Mosambique emissora provincial de Maputo. Namuhla ha gongondza fusi. Nganongonoko a hanyi. Hala haya michinini kuna Elvis Magaya, Natalio Libombo zwitlidzimwe dzitwa ka. Nongonoko lo uvekini vubindzule ni vukombisi zwa zwitlidzimwe dzitu kumakale. Namuhla makale hita ka bula ha yone. A hili hi kulu. Kambe hini ku dumba ka leswaku hi leswi humelela ku va hi pfuna amahalelweni ni le mbulukweni ni ndhavuko wa yesu yamukelani ku losela hi nge a hi veneni kulu.

0: hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona.
1: Hayi hayi. Ama hanyeleni Yesu hakunene. Hikumeka na hini ku kazateka hikolaka ku va ku masiku ya vugamu. Kuni avumine mine. Lebyi bya ku mine ani na ku yencha swa ku kazi. Ni mungana ku na mina ani na ku yencha swa ku kazi. Hi zandza ku va hikoleketana. Nuna ni nsati va koleketana. A nsati a koleketela nuna leswaku na ka fa nuna yencha swa ku kazi la kaya. Ne hi nuna na yena a koleketa nsati leswaku nsati na ka fa yencha swa ku kazi la kaya. Kutani timhondzo tibiti njhe. Ta zumana. A ti na ku zumana. Eswi swi ta ka yenceka hileswaku mhondzo yi ta chikiwa hi kukumuka yi ya ku dyihala. Ni yo leyi yi ta ku kukumuka yi ya ku dyihala. Ha! Lamakadzi ku ta ka sala yini? Ku ta sala pongo. Ku sala ku va mu hambisana phoze. A swi na ku lunga. A vutomi byenu a byi na ku famba swone. Hi ta ni swi gava swi nge swi ngani leswi hi navelaka ku va hi nga dzimuxana. Oh, kumbe xana swi ta pasa hi swi tivi. Kambe swo chuka swi ku hi nga vulavula na swona. Leswi swi nga yenceka leswaku a vutomi byebyi lomu mintini lomu byi nga chuka byi famba swona hi zama ku vexi kumbe xana byi nga chuka byi lunga.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona.
1: Hayi. A ho tiva leswi swi nyingi. Kambe inaka. Loko uli wa mnuna, uli wa nsati, n'we va bidzi n'wi le vukatini. Hi nga zamani tindlela leta ku n'wi swi tiva leswaku phela xa ku sungula. A nga kone wa nsati wa munene. A nga kone wa nuna wa munene.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona.
1: Hayi hayi. Andzeni ka saka leti ku kumeka ka vavasati, ndzeni ka saka leti ku kumeka ka vavanuna, hlawula wako. Loko a ni mayaya, u muyaya, u mu chela xinyalana, u mu chela xitemburana, u vu mukantinga, a ta ku nandzikela wene. Xa vubitsi.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona.
1: Hayi hayi. Vavanuna va fana ni vatsongwana. Wanuna fananisiwa ni tsongwana. Loko uli wansati, mu khome njhe swangangi loko wo khoma an'wana. An'wana ni xitsukutswana phela. A nga hlweli ku tsukula. A ni phoze laka ku veni ni khale. Kutani wanuna a fananisiwa ni n'wana. Mukhomi ha hombe swanga nwana ku fana kana wone wanuna a wansati a fana kana ni mandza yo loko wo dzikatela job tshandla kambe ngofu ngofu fana ni xingerengere loko unga xifambisi xingerengere showa xitata zola heva mungana xifambisa havo ha
0: hanye ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona.
1: Hayi hayi. Xa uzazo. Yingela.
0: Hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona.
1: Hayi hayi. Loko mungano a ku khangata xa nchumu. Yingela. Loko uvulavula naye. Unga bungusi. Unga kwanguli. Vulavula katsongo katsongo uti beka hasi.

0: hanya ndlela yipimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
1: Hayi hayi. Shavumune. Unga phikizani ninkatako. He. Hewe. Shayila kuphikizana ninkatako unga phikizani naye. Loko wanu na buya ku switeka tsika zwi matila wa futa mabilanga amana mafuta ti beke hansi. Loko u ti beka hansi. Ata wankoza ye wanuna hita vona ha yena kumba anga ti ya hlamba he wo matila wange yang mabilanga lawa ni xizwamilishi. Kasika kutani loko u dya ku phikizana naye. Yo. Ahe. Uta sala uti nwaya nhloko makwizo. Wanuna xifambile.
0: Hanya ndlela yipimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
1: Hayi hayi. Xawuntlhanu. Ni dzimwe siko unga chuki unavela ku vufana naye. Unge leswa humaka hi wena ntlhanu leswa ya buya musumbuluko na minto famba. Yo we mutuma mudlawana saranguti. Unga phikisana ni wanuna. Nawe wanuna unga phikisana ni wansati amuzi ukulu. Ikumiyela imuzukulu lowo uminta zidzi kunga hlava khale minta zidzi ufundisa mati ku ntse shivuya vuya nwana wa noyi munhu lwa byala ka po a pongo ata tshovela xihuhuzi
0: hanya ndlela yipimisaka uvulavula leso pimisaka swona
1: hayi xa ntlhanu na xinwe. Fuzi hamba munhu lweyi wa ku na byala. Loko u navela ku vudzivalela. Hambi loko eku honela, hambi loko ile wena u phazamiki, zanga u kombela dzivalelo. U tlhela ile wena nge ei, nambosa hambi loko u nga ni kombela ka dzivalelo na ku dzivalela. Hambi loko swi tiva swiko hi wena va ku phazameliki, u ku na ku dzivalela. Nwi va n'wi tengisana. Swi ta hela leswi. A swi na byale kambe hi wo mahanyelo ya kona.
0: Hanya ndlela yipimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
1: Hayi hayi. Xawuntlhanu na xibidzi. U nga ve ni ukwele bya ku tlula mpimo. Leswi mine mine eke buya yetlela lana futhi ni ku ni khumbanga ni khumbanga futhi anga ni naki leswaku swi tekazikazi anga hundza ka papa ka mamana wa papayito anga khalita hi lahaya ka mamana wa ma wa tsumbi yo loko a tlhasile wu munyika nkambana lahaya wu munyika mati u tendera bya ku vukati. U tshika dza lava va nyamunganu lava unge wene va koni lava ku sawusamu va vona mbangu.
0: Hanya ndlela yipimisaka uvulavula leso pimisaka swona.
1: Hayi hayi. Xawuntlhanu kazazo. A telefone. Lidi di hambisaka poswi lidi. Unga mexa telefone dzake wene wanuna unga mexa telefone dzake wene wansati. Loko akuzuma mama na wapa itu ngani nyikata telefone kamba swa ku yini yini yini la ka telefone papa ye wapa itu nga kamba telefone dzanga la haya ku ni swa ku kazi langusa loko swi sinjisa kambe unga khome telefone dzake nanga swi juli futhi unga mutumbelele u khoma telefone dzake. Unga hambi ntumbe ntumbe wa ku mutshika ku dzijiwuzongo uye a yetlela u teka telefone dzake u sungula ku sentsa nga ku kumbexana wa phoyisa le dza ku tlhela timhaka hi hlaweni wanuna na wane wansati a masiku lawa a swipiritana ku nga ni switereka u tona wa matlhelo hi ta ku heketa kwi hiku samanga ku dzijulela wo famba wo swijula a dza ku telefone dzo bindza kumbe dzo ka dzi nga pfuli. Ita ku nyika malikati ni ti hamela leswaku ta bandza ta kota ku pfuleka ku sa u swi koti ku dzimexa ka. Ku dya ku mexa dza vamunga. U ta woma tlhelo hi mabrinkadere. Ku ve nkomponi ya ku hamba u lombela haya a yise pfala. U ta sala hi khweva tyela hi ni dya jambala kati. Xawuntlhanu na mune. A swi na byali. kambe swini lisima kuva uva munhu wa ntiyiso u kanela ntiyiso ni nkatako wena wanuna unga hembe madzimi we hembela nkatako na we wansati unga hembe madzimi we hembela nkatako eswi u swi tivaka swo dzimi ni siku ata chiku a swi tiva unga vi hembe
0: hanye ndlela yo ipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: A shavu khume ka leswi hinga naso. Unga chuki usuka kaya. Uya kambangu wako wale kule swinene. Unga chuki usuka kaya uya kambangu wale kule. Unga mubyela nga nkatako swaku uya ka ku kazi. Anga swinyosheli na umubyele swaku nasuka. Niya zilinga. Nasuka. Niya khola na buya. Ni khanje a shapa. Ni famba ni vanghano ya xitikini. Ha ni famba ni vanghano ya ka ba ya tikopeni. Unga famba unga mubyelanga. A xandlela u xitivi wene vale ku famba kuna vemba ku hliva tolo.

0: hanya hi ndlela leyi pimisaka ku vulavula leswi pimisaka swona.
1: Xa wukhume na xin'we, swi ni lisima ngopfu swinene futhi a nkataku a titwana a ni matshandza loko u swi tiva leswi yena a nga swi zandziki a swakudya. Loko nkataku wa ku mbowa ni yi zandzi ku sayitwala misava u nga sweke, hambiloko u swi tiva swi ku u ta jika u hlantswa mbowa u hlantswa hi sabangu ku va i nga ve ni misava u nga sweke hi ku sanga yi zandzi. Loko nkataku wa ku mini mazambu ya homu u nga chele lomo ka sopa u nga chele a nga swi zandzi. Loko a ku mine boma ni zinjiriwe musaladeni u nga chele hi ku sa ni swi zandzi. Loko nkataku ku mini leswi swa nyangana loko a ni nga dyi ni dya nyama u nga xave a wu kanga dyi swi ni lisima leswo swi kombisa xichavo ni leswi munghano a nga swi zandzi. Hamba wena u dya u nga munyiki a yence hi ku kombela loko a swi navela hikusa loko wo tama wu sweketela swo swa nge a nga swi juli wu mu hamba phoswi. Xa wu khumena ka bitsi, u nga tshuki u tshika nkataku a buya hi ntizwini leswi a ta nghena la kaya a tamele nkwama u nga mu hoyozeli chayila. Nkataku loko a buya hi ntizwini a tamele nkwama tsutsuma mu hoyozela. Loko xili xa ku va u xi vona u ta vona hi loko a ku nyika u yamukela u pfula byimbeni siku u to tshuka u yamukela mabuluku ya vamamana kuloni. Hey. Kumbe swibuluku na swa mamana kuloni kunene va dyaku ya munyika xihiwa a wu yamukeli wone ku sa wu londzisi. I mabatoma ya vamana kuloni a wu londzisi. I mabuluku ya vapapa ya kuloni nkataku a buyaka nawo a wu londzisi ka wu yamukeli hoyozela u ta vona hi ku va ku nyiketa. Lomu mindyangwini haka bya tika hi ku pfumala ka mali hi conile swinene phokekeni homu holo wa kone. Xa wu khumena ka zaswo, loko a hweti yi helile tshamani hansi n'we va bindzu n'wi hamba tikonta hi nga xava yini hi nga sweka yini hweti leyi hi ta dayi n'wi hamba tikonta n'we va bindzu n'wi tlhela n'wi nyikana a mapimo n'wi va bindzu u ta swi vona leswaku ya hweti mhaka tenu ti ta famba lomu ka munandzi swinenenene hikusa a ku na loyi a fihlelaka tinkonta a fihlela munghana.
0: Hanya hi ndlela leyi pimisaka ku vulavula leswi pimisaka swona.
1: Xa wu khume na mune, a nkataku a buya hi ntizwini a kabyalile a nga va woni wansati a nga va woni wanuna buya hi ntizwini mi kabyalile phokeni to tixefe leti nga kona lomu ntizweni lomu hikusa loko wo za wu hamba xefe papa ya nomu kumbe xana wu hamba ncungwa a ku vu losa va munghano hi laha swi julekaka ha kona a wu swi zandzi e mine hewe mutsati hi nkataku ei xefe namuhla ni vulavu leswaku ha kati xefe mutshiki hi sweswo mutsatiye hamba sunkakati u tsati ya nkataku leswaku a nga vi ni phoze byikulu entizweni swi ta n'wi fambela ke leswi. Xa wu khume na ntlhanu, u nga byivali wansati phela a fana ni ajudanti wa pedrero i ajudanti wa nkatakwe wa nuna la kaya la wa nuna hi yemeseri la kaya loko a nga swi koti ben a ku va beka a nivhele kumbe fiyu lahaya yi xa ku pima ha xona ya mitshati ya mabiloko a yindla yi na ku tiya. Xa wu khume ntlhanu na kan'we, zandza ku va u dyondza leswi swinene u dyondzisiwaka hi va munghano ku va u hambela nkataku a heli loko u nghena swiyenca a swi sindzisi kambe dyondza ku va u hamba leswi swinene u hambela nkataku. Mu vitisi mamana wa ku hala kaya swaku i kuneke mama kasi wanuna hakunenenene a nyoxa ha yini va ta ku byela swaku yewe va mu kandzela xikhaba va mu kantingela mazumana va zandza ku mu xavela tinkarosi u zandza ku va u mu xavela tintshole u zandza ku va u mu hambela swisaladana saladana la kaya hambiloko a nghena swibyalana hambiloko u saleliwe hi sikwenta mu xavele xigadratana xa saravexa a nkataku wa ta swi zandza phela zantsa ku mulangusa tinwala u zantsa ku mudzela sonkata misisi yako mikulu u munyika nkinyenta tumenise kana yo male yena kambe munyiki le yako aya tsemeta misisi malevu u zantsa ku munyanga nyanga nhloko u zantsa ku munyanga nyanga tindleve va vanuna va kukazi va humane malevu ka tinhompfu ni tindleveni na vani va vasati la kaya swi zantsa ku mulangusa langusa u ta swi vona leswaku ya phela swi ta va leswi swinene swi ta lunga he swo kazi zata ku swi londzisa kambe loko u swi londzisa hi ni ku dumba hakan'we leswaku a vukati byakwe byi ta va lebyinene hi tho yi nga pheli ya hlola va le kwesu vhiki byi taka hi ta tlhela hi ta na yo mhaka le a ni ku hi hlaye 10 bya timponto ni tlhana yin'we ta ha farata vhiki byi taka hi zindze www.riem.co.mz hi kone hi a hi hanyi nongonoko wa radio Mosambiki emisoro provincial de Maputo hi sonto ni wa humune tidzunise hi xiwudiki swa xi le khozini hi xiviketamela hi voko yo a tinsulavo ya ta tiko lebyi va ku tekela a hi vavanuna se va tekaka a hi vavasati se va tekaka loko u swi tshika lomu ndleleni swi famba swi hlembeleka a matihlo ku navela vugamu bya kona hi ku teka tata
0: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi

awu loko anga se fika dyondziseli wansati a sabo xa ndlela ya ku famba ya lomi kintari a va kulumi wa ku vona nyimba la kaya va tlhe va hlamala leswo nyimba leyi kumeka ku kusaniwa ku a sikanga na nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mbangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi hlweli ku humesa nyimba liya i va ta khani ku swondzwa xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndli na jinga ndzhaka liya a ni na ku lorhi ra vadyandzaka ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mbangana kambe leswi nga wu tinyike xihungwana nyana.

disa bindzu ku yengesela ta maresa ni ku hlengela ku va ku pumbiwa mhaka ya ku pfumaleka timale ka tikonta ta le handle hi kola ka makungu lawo Mozambique a ta kumeka ka magovela maendliwaka vhiki leli atikweni la Afrika-Dzonga tani ku vula ka murhangeli wa tikomponi letitsongo a Kamara do Comércio e Indústria Mozambique Afrika-Dzonga tani ku vula ka murhangeli luya hlengeletano leyo yi ni nkongometo wa ku tiyisa ku tlakuxiwa ka tikomponi ta tikunkulu Afrika. Celso Gwambi a hlamuxelile ni leswaku ka nhlengeletano leyo Musambiki a ta kombisiwa hi 10 la tikomponi ta swiyenge swa ku hambanahambana na a tsatsi tikomponi tin'wana ku va ti patsana na vona ka makungu lawo. Conselho Municipal wa Doropa la Pemba a nga ta tsetselela mhaka ya vuhereki emugangeni lowuya wa tiko. Murhangeli wa Doropa la Pemba a vule leswaku ku karhi ku tikisiwa vuvoneleli ni ku va ku landziwa mintirho ya ku helisa mhaka ya ku jikisa timale ni ku pfunana hi ndlela ya ku va yi nga leyinene ka mintirho ya doropa. Satar Abdul Ghani a tlhamuxele leswaku hikola ka ntirho lowu endliwaka se ku ni vatirhi lava hlongoliweke hikola ka vuhereki. Murhangeli luya a vuli marito lawa hikola ka ku hundza ka siku la ku lwa ni vuhereki a tikunkulu Afrika. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Estados Unidos a tivisi ku gama ka vudumeli a tiko la Iran na a vudumeli la ugamu li endliweke mpundzu wa nyamuntlha. Vona va vula leswaku vudumeli lebyo i ku hlamula vudumeli leli Iran a li endleke ka xitimela xa mati a xi hlambela a Strait of the Hormuz. Murhandzi wa Mwingiseti, lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Emissora Provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
1: Intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu.
0: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele.
0: Wavo swikomba ku veni wa satilweyi hayendi leswi hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
0: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: hewako ka maphikizana ya chikhumba cha ku tihungasela hi chinyimu cha district ka Guvuru ku sangulele maphikizana ya ukhaveli ga chikhumba maphikizana ya ukhaveli ga chikhumba cha vavasati laha kunene ku nga woneka mihandzu leyi ntlawa wa Real de Xibuka hi wona u nga wina hi chigoli chin'we xo kala nhlamulo wa ku ba timi Bebadu kasi ntlawa wa Onze Irmãos hi wona u nga ba ntlawa wa Rebenta Fogo maphikizana yo khavelaka chikhumba hi tiwuya hi ta ku tivisa mihandzu ku fambeni ka magambulo ya mihlakano yo tlenta miri ka xikhati lexi bya saseka ku ya machikichiki ku ya kuma Amosi Nyanombi kasi a ta hi tivisa hi letiya lanaku ni nhlakano wa Vulcano ni kawa wa Associação Desportiva wa Kavilakulu Fase Regional Sul ya Taça de Moçambique. Amosi hlakani ku maheka yini ni ku hi wahi ya ku sangulonga nyikaku
1: ku hlalesa ku nhlikani nyembani misoso oficial de nyembani gaza na maputo kunene hi kumeka kampani ya Coxa de Sol lani ku beliwaka ntlangu lowu wa Taça Moçambique lani ku hlayiki leswaku ntlawa wa Vulcano u amukela Associação Desportiva ya Vilankulu. Swa twala kambe ke swi tiyeke leswaku ntlawa wa Vulcano sweswi wa humelela 1-0 goals nginisiwe ha Lindomar Calda Janovo Miroto. Ku tlhela leswaku a vanhu va ku ta hlalela ntlangu lowu va tshongo hi ntamu. Swi tiyeke leswaku mitamu busy ni ku veka ndzeni ka kampo Vulcano a ningena na Paulo, Gerson, Jaime, Pai, Maduela, Sabani, Elder, Rabiotti, Júnior, Lindomar, na Jamanta. Inga capitão wa ntolo wa Vulcano. Hi tlhelo bya Associação Desportiva ya Vilankulu, Wilson, Pasidio, Sikisi, Pachel, Ibrahim, Elton, Milton, Gilson, Saene, Macamo na Saindi. E com o banco da Vulcano, com o Monstro, HP, Euclides, Amone, Terence na Mario. E com o Vilankulu, Jonas, Kikitu, Stambu, Kwale, Mesa, Caba, Mário, Rui, Nando. Abapito com Tangulo, Joana, Mungambi, Apunso, Arsene, Marangula, na Anastácio Colson. Cacete, Anastácio Colson. É Manovo, no Chaiwan Pepo, o Albuni. Cotale, ninguém na com 38 minutos, e Ancabalo, Bacabola, Sufili, guardar do Alto Vulcano. Azi com uma balizene, guarda-redi, Yené Paulo, Assusse Mengue, Lassa, Balazim Kangai Siri, Akungana Batanga, Kanga Koma, Mavoko. Utane Kem, Sosu Balazim Kanga Bilankawa, Bilankulu. Akasam Kala Bolam, Bilbaka, Machila Balazim Kuka, the Bola, Yama Kwa Luza, Yukama Balizaya, guarda-redi, Yené Paulo, Munim, Wachawa, Vulcano. O Tanita Sukani Bola, a Vulcano Futebol Clube, e vou na Mundial com a Bessa Bola, que não jogou com a Bersuma Paio, a Tecnica do Bolsa do Bolsa, ele já usa a Antica Campo. O Tanita Sukumetela, a Vilankulu, e coloca o Bele Saemi.
0: Amos.
1: Saia Idras.
0: A kubiwa loku ka Associação Desportiva de Vilankulu, kunga chahonga ka Musambola, kunga tava kukiela ka Vizu, va Vizaru wili hikubiwa ka Associação Black Bulls, aka Taça Moçambique.
1: Wangene na vati ili idras, nesinti ke gini soku Vulcano doi, after 40 anos, ambi ma kontrata ki mazazu, ya kulanzana, vashkumisa, aza umuni, Então, eu vou fazer isso aqui da Vilankulu, que tem que vai para mim, que está gordo, gordo, que nem a que vale dele, a qual canga meta, a vergonha da Vilankulu, a Vulcano, a chapa da bola, a Vilankulu, Valzelina Balzin, Siamba, Mazel. At this Valcumini, Valasaku, Maja, Yakuba, Malintamba, Bilava, Vulcan Football Club. Kutani Kevanja, Saku, Bakangani, Salitam, Babilva, a song sportive Yakina. Kutani Paulo, Aiba Bola, Mimilonta, Vulcan, Susan Baskar, when we get a billet of Bilancula, take a bullet, Michael and Bilka, Bilancula, Fan Matamu, Taku, Bolakin, Lakuka, Dilton, Akasam, Bolakis, Homsil Ball, Yataku, Zerko Presaka, Bolakis, Luza, Sakapo, each Betela, Bilancula, Bete, and Chibetela, Bachula, Bolakuku, Akasam, Bolakan, the Tinwili, Bilanta, Vulcano, Kubuapitu. Mudel wacha wa yangulu yene makamu misi shwa shila kutanike ku nigena batao dao keleza vulkanum apuna ala bisi wa mudel wacha wa vulkan kwarenta yu minuto yankani kama kusimula tasa misandeki bala vulkanu asen shporti baya yangulu zero kutani alam siwa mubili wa kutawa vulkan football club la tango ini ni la gele la ngo pasuli la kombi chana le silesian ndiba tena go na bona ba kutani ina gele kaze akuno ba kashere kare se kashere te kale si sho che ka ka sidem ka ka kutani tango ini ni alam siwa mubili wa kutawa vulkan ma bene da non so cosa sono rimasti una cala di sotto una capa ma bene qua Lucan volto sale che viene una marca che si tiene di cap del nuovo con Lucan cane che viene marca con una capliwa mi sono giocato anche lì di lagu ni maka kita ni ah betul aku maka belon cawa vulkan itu ni kapal zani orang dia awak sekele kasekele kiri kiri kundi ah sana kau maka betul kita ni orang kapal ini belon cawa vulkan ambil soal kita kampu neta kau bangun suku start lima sena mah kumbi ata skota kuni aya basili una abela mbele wa Vulcan football club kutani mchamba hii mimi kala msoti makata mbele wa kumbi wa mbele wa Vulcan
0: hizo na waha nyimile kuhlakanu kutivisa tsena mungana mwingiseti lezo haku hita kutivisa hemi hanzu le hinga sinana hiku utisela yona kasi ya musinyano mbata hivitana luku utawa usanguliti lishakanu hiulili kukama pikizana ya ukavilgachi kumba chinyimu cha distritu gaguvura hitivisa hemi hanzu ya chisati kasi kule ganya munkia na kona kuni mapikizana akababa nuna mishakanu le inga vikisi wakasi ganya munkia kubela kachi katilechi Benfica Djenga Suldisavi Shkola Dabola ni Mataula Batata Football Club ni Disportivo de Matasi A Disportivo de Matasi B abela ni Mashaken Tolo mihanzu inga woneka kuvilei Mahave Football Club 0 Primeiro de Maio de Matique 1 Costa de Sol 0 Sporting de Maluvano 1 kanileza shakan lowu uchikelangi magumu hikwala haka kuwa Costa de Sol tsukulili kasi Juventus de Macomba 2 Porto de Musasa 3 a tabela classificativa irangelwa hii Desportivo A ni 26 pontos kulanzela Liga Desportiva ni 18 pontos jaka pódio kuvala a Porto de Musasa ni kati katilechi 10 pontos makono kutani a Desportivo ani 24 pontos Liga ani 22 kasi a Porto de Musasa ani 18 pontos anga kati tsamcha kumbitisela ema Mahave Football Club angasi wina kama pikizana la Amosi usangulisi lhakana
1: ukhelo sangulisa ntangu lowa vulcano xikan'we na vilankulu kutanike ambele pa kumeka handle ka kampu Gerson a tlhela ni nghena kutani swikulumbenyana na yena a vavisiviki a humesiwa handle ka kampu va tela vabeli va ntlo wa vilankulu ni vona mubeli yene sayeni kuvela a cimetela a yimisekile sayeni a cimetela presence yakho loko kuneka ka mubeli kula byeliwa pa sidiki kasi sikisi Because I come up on the chain of the company, I can't get a ticket. Wa vilankulu sayeni a teka bola a niketa ku gwardela gene wilson ka bika bola xikarhi ka kampu sweswi ku dina bilton milton a teka bola bika xikarhi ka kampu loko kuna kaka elton ni bola a kumba bola kutani elton kumbele ibrahim a tlanga ni bola laha a nga na mbangu laya i ka kumba ba ku milton a buka ku xikarhi ka kampu loko ene sayeni a kumba bola xikarhi ka kampu a kumba bola liboya ku bilson a kambeta ikulu bola ya babeleta vulcano va teka va vulcano iyinwa mbeleta wa vulcano a tsambeka nseka kamba tibidi va wini mbeleta wa vilankulu bola zi ta lumba ntlawa wa asisang tsikortiba ya vilankulu kuta zi luza nseka kampu vahi kumetela va vilankulu bola ba ku mbele sayeni sayeni a tlhika kumba bola ya tlilo loko kuna kaka mubeli kulwa byiliya hi mubeli ibrahim a nga na mbangu ibrahim a kumbe bola za tlhelo lotisaku nisana teka bola kumba bola ya tlhelweni a kakamukela biso a kaa kumba bola ya matlhelweni yugabo va kumba bola guardareza umile yugabo bola za susilo wa vulcano vapitu abapitu ngi penalti kusala beketela mbele wa ntlawa vilankulu laya a nga ma xibo bola i grande penaldade va mutalela bapitu joana mungwambi va vulcano kambe leswi tiyake leswaku mbele wa ntlawa vilankulu a koke a nenge laya a xaku ba bola a kuma nenge wun'wanyana wa mbele wa ntlawa vulcano kutani ku tekela kona bapitu a joana mungwambi a ku grande penaldade nga xikhatsilo xikulu xilumba ntlawa wa vilankulu football club yi nga sisan sportiva ya vilankulu kutani va besa bala va vilankulu loko ni nga pasana ni ta va makamu no taka ba xikhatiso kutani vapitu wa vitaniwa lani hi va hi kwarto hard ni tlaku va xijakana arsen maringula kutani a ni tivi swa ku i bolo muni ni vanga na byona kutani va bola xikan'we laya na emanovu ni nga tivi leswaku kwenceka yini kambe ke hi swona kutani swi tshamisekile hi nge a penalty za continuar hi swona ya kona vapitu a kuveni wa boha xikhatsi lexikulu a hlaya swa leswaku i xikhatsi lexikulu loyi a nga ni bola mavoko endliwa nge hi makamu ni bola a ka bekisa bola kumbe swa kona gordareji yena paulo a fanele ku a balivele kutani va bekisa bola va vilankulu a bekisi bola loko nga pasanata va ye makamu a nyimisekile mbilo ntlawa wa vilankulu gordareji na yena nyimisekile bapita a nikela nawu kumbe kuna ta ba bola golo

0: 49 minutos. Hi kwalaho ka ku va ntlangu wu yimi hi ntamu, kutani ni nge ri ka ma 49 minutes. Leswi tiyeke hileswaku Vulcano Association Sportiva ya Vilankulu na yona golo ringetiwile hi Grande Penaldade hi va Vilankulu. Kutani ntlangu tlhelo sungulisa bola ni va bela ntlangu Vulcano, a hatlisa amukela bola bela ntlangu Vulcano, a tlakula bola ya Vulcano nghena bela ntlangu wa Vilankulu, a teka kambe a tlhavi va bola bela ntlangu Vulcano vuya hi Lindo Mari, a khumba bola bola xikarhi ka kambe ka khisa bela ntlangu Vilankulu, a teka bola kambe hi ugamba khisa bola ntlangu, a khisa bola bola xikarhi ka kambe ka bela Elder, Elder ni bola, a khumba bola ya khilweni na kona ka bela ntlangu wa Vulcano, a teka amukela bola vuya hi Rabioti, a chulo bola kumbe ka matlhelo bola ya khisa bola ntlangu wa Vulcano va susa kambe ya khisa ta Vulcano, a teka khumba bola a khisa amukela bola khumba bola khilweni ta bola ri ka khisa kambe balenza ya Wilson Zilusa hi ta va ku suka ni bola hi tlhelo bya Association Sportiva ya Vilankulu, abekisini gwardarexi Wilson a kumba bola nikete va Vilankulu va Vulcano a ba bola hikulu swi kandzeke mabalisa ya gwardarexi Wilson na kulonkaba Joana Mungwambe a bapitu a ku 45 minutu ya ku sungula yi helile, kutani ke ntlangu wu ta nyima kwala a vabeli va fanele ku ni va ya ku wiseni nga leswaku Vulcano Association Sportiva ya Vilankulu na yona kutani vatrumpet va kuma a handle ka kapu na henhlaka leswaku Lindo Mari 19 minuto a nigerisi a golo asikima sabo a vi ku khalta 49 minutos a nghenisa golo za empate nga leswaku 1-1 ka ntlangu lowu wa tasa Mozambique. Ku hlaya leswaku ntlangu lowu wa Vulcano xikan'we na Vilankulu Football Club nga hlaya leswaku a ku dzingana loku ka fanele hikwalaho ka yini, hikusa vabeli va ntlawa wa Vulcano va ve ni makhambe manyingi ya ku ve ni va kumisa bola balizeni bya ntlawa wa Vilankulu, kambe ke manga tasi tindlela ta kona. Ni ku va Association Sportiva ya Vilankulu va karhati ngopfu va ba mabola mabola ma susiwa madefeza kambe ni ku khoma gwardarexi wa ntlawa wa Vulcano, leswi kombaka leswaku a wun'wun va fanela ka leswi fambisike swona 45 minutu ya nkamala wa ku sungula. Ni khedza mbo pitu yena Joana Mungwambe i ku na nchumu munhu nga swi hlayaka nga hlaya leswaku a nongolokile ntlangu 45 minutu ya nkama wa ku sungula ni ya xengetela swi fambe hi laswi byelekaka kona. Hi ta nyima kola hi tlasi hi ta kumanyana moya ni mati ti tlhela vuya ku xengisa vubizi xa Vulcano Association Sportiva ya Vilankulu na yena
1: bongele na kulori hi ta ya ka Nyambanesi ku tiva leswi nga maheka ka Nova Alliance ni Ferroviari wa Nyambani.
2: Amitlawa ya Ferroviari wa Nyambani na Nova Alliance wa Machichi yi ve yi hecana hi xigolo chin'we ka nhlakano wa kulumba chigava cha u tlhanu ni chinharhu cha mapalisana ku kavelaka bola hi chimu cha provinsi ya Nyambani. Ferroviari va le lichela ka chigava cha ku sangula cha nhlakano hi dinyalo, ka chigava cha vumbirhi Chechenu a ve a hechanisa nhlakano hi ka tlhelo ka Nova Alliance. Mchukumisi wa Ferroviari wa Inyambani Alcide Kivi alihandzu lowu a wu tsakisi ka tlhelo wakwe lowu wulelaku a chikotela. Eka tlhelo ka Nova Alliance a Kapitan Mayela ali a tlhelo wakwe wu lwile twaki tindlela ku ve wu nga paliwi kambe a handzu lowu wa mu fanela Nova
3: Alliance.
4: Mahini matimba ya kumungalwela xikotela kutani segundo lugar mutika 400 mili.
3: A matimba hayinayo wa yiwona football ya hina ku kwazi major football inga pratikarni. So zvino tsanze mafagyansi nga makuma. Hambisi ku sage na hichelele. So mafagyansi nga makuma hizvo zvinga kumeka.
4: Jogo itaku nga rindzela Nova Alliance mu.
3: Nova Alliance loyi wa sempre superar, sempre superar hitira pralejo.
2: Magezu ya Mayela mukhomi khata kumbiri kapitan wa Nova Alliance wa Machichi. Aimwani mihandzu ya chigavaleji hilei. Temuza a ilha yaba União Desportiva wa Kumbana e chegou o time choca lá em Angolo. Kasi, a Académica Olicanhesol, e a Mkela Kela Aba, a KWA DVB e chegou o time choca lá em Angolo e Yenau.

amaphikizana ya ukhavelga chikhumba hi chinyimu cha matiko ya laha hasi ka gambu hi wulawula hi maphikizana ya tikweni ga lawa kunani maphikizana mabeliwaku amesh ku Canada ni Estados Unidos se ya tiveka munhu wa mitlawa leyi nga ka makwartos kutani mamesh finais ku wulawuliwa hi França ni Espanha ni Inglaterra ni Argentina kasa kumbitisa chigava cha makwartu xitolo a tlawa wa Inglaterra hi wona nga ba Norweg hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi chin'we swigolo swa Jude Bellingham ni chigolo hi tlhelo ga Norweg cha Redgard hi yena nga chela chigolo cha Norweg kasi ka Argentina ni Suisa ku vihlakani wa hombe ngopfu u nga ku kuvisiwa ka lawisa u ya chikela kama kware kutani kama ka prolongamento laha ntlawa wa Argentina u nga swi kota ku wina hi 3-1 swigolo swa Mike Alistair ka 10 minutes ta ku sangula ta chigava cha ku sangula kasi ya Suisa hi ya nga swi kota ku ringanisa a ku biliwa 86 minutes hikwalaho ka mbeli ndoye 1-1 akala 90 minutes a ku fambeni ka 30 minutes leta xiyengesela segunda parte ya 30 minutes leto hi laha ku nga humelela xigolo cha Julian Alvarez Suisa na azametela ku ringanisa nhlakano a kumikile a nga tiyanga ndzhaku hi laha hi kontratake va tlhela ya chela chigolo cha unharhu a va tlawa wa Argentina hi Lautaro Martinez hi yena a nga vala wuchele ga swigolo ka siku ga tolo wazibili kutani terça-feira va ta ku mahlu na mahlu França ni Espanha kasi hi wazithathu quarta-feira va ta ku mahlu na mahlu Inglaterra ni Argentina kasa ku tiva ku va mani va tu ya ka final ya mundial na ku tiveka ku leswaku ntlawa wa Argentina wu chikele khanu ni gimu makhati wu lavetela khati ga wu khanu ni mambirhi a ku chikela ka maphikizana aka final ya maphikizana ya mundial loko hi cukisa ka mitlawa leyi nga sala Argentina hi yena a nga ni swikotela swo tala Argentina loyi a ni swikotela swinharhu na a chikela hi ku kota hi nga wula khanu ni gin'we a makhati aka mundial kutani final ya mundial Argentina loyi a nga nhena aka xikhati lexi loko hi cukisa hi letiya lanaku ni Argentina ku tivisa leswaku Argentina a chikele a makhati ya khanu ni gin'we hi yena a nga ve kampiyanu makhati manharhu kutani 3 verses hi 1978, 1986 ni 2022 kasi a vi vice kampiyanu ka lembe ga 1930, 1990 ni 2014 loko chukiwa hi adversari wa yena hi wulawula hi Inglaterra Inglaterra hi lowu ya lavetelaku hi khati ga vumbirhi ku chikela ka chigava cha kumbitisela kutani aka final ya mundial akati ga ku jenwa a nga swi kota ku chikela ka mundial a tlhela a tlakula chikotela a vinhena hi 1966.

0: laba va-ADV va ku va tlhendlemuka va sungula ku a hlayile Arthur Ramahunso va yambale Fatima Kaku va susa magaravata kutani va pfunyala ndzeni ka kambe kuveni va cinca handzu hi leswi cincekeke kutaneke va yi ku veni va cinca handzu lava swi koteki kuveni va dzinganisa ntlangu ntshaku ka ku dzinganisa ntlangu va dya tindlela ta kuveni va nga humelela mahlweni ka ntlawa lowu wa Vulcan Football tani va swi kotile Dojaun hi leswi humeleleki ntlawa wa ADV wu humelele mahlweni ka Vulcan a Dojaun kambe ke a swi na byalanga a ve ntirho wukulu wu hambisiweki hi lava va Vilankulu Football Club kumbe ADV kutani leswi tikeke hileswaku va ganyile ku ntlangu Dojaun hi leswi swi humeleleke swa fanele hikusa ma vi kona mameli mabola ya ku va na maningeleli kambe ke a va swi kotanga lava va ADV kutani hi nga hlaya leswaku hi tlhelela mbapito hambi ku ni lexi lexiyani xi hoxekiki hambi a swi chinisanga a 46 kumbe 90 minuti ya ntlangu lowu wa ADV xikan'we na Vulcan Football Club a ka na timbeni Idrisa Makobela tanyimba kola na yi tshikela kampo ya Kosha Tsolo kave a musinyanombe hi ku tata hi ta vonana kuma siku la mataka
1: bongela Amosi tihumulele he ku swinene na hi tshemba leswaku vhiki gitaka u ta vuya ni tin'wani ta ku yelana ni maphikizana ka u ya Musambola hi ka dzasetsora xini 11 minuto ximihlakano ya kutsaneta miri yi haxiwaku la Radio Musambiki aka longoloko wa magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri tirhisano wa switichi zvinharhu inyambani ka Gaza ni ka Maputsu aka siku leyi ga nyamuntlha hi nga ta hambanisa ni lebyi mahaku byi mahekaku masiku hi ta famba kala loko swi ta ku dzoitora xa tikweni ka Musambiki hi wulile a ku nga kali hi ta wulawula hi maphikizana mihlakano ya yo tlanyeta miri a Shibabel a provincia ya ka Gaza lomu hi to ramba Nicolau Mukavel ka siza swi kota ku a hi tisela a matshangu xungetano hi maphikizana kutani mfambo wa mihlakano yo tlanyeta miri ka district ga Gija

Magambo ya mhlakano ya uchane tamira kasikule giganya muntlha xitichini cha radio Mosambiki Msoro provincial ya Inyambani hi ku tirhisana ni ka Gaza ni ka Maputsu hi wulile ku nga hikale u ta tiva hi leti tiyelanaku ni maphikizana ya Kavel Gachikumba mihlakano ya uchane tamira xi Babel kani leswi ha zonyana tinsimu timbirhi tinharhu na hi nga si rhamba Nikolau Mukavel kusukela xitichini cha radio Mosambiki Msoro provincial ya Kagaza.

Inse guarda di Mozambique, ma put casa na nyambani, ya milosa ka majambulawa ya taminta kutisamiri. Esamla kusukala lumu shifunza lugaza la nani la kuweka nchengelwa ina. Eka litila nakani kufambisa minta kutisamiri. Nyamunta itava itisa litila naka ni minta kutisamiri. Ntsimanti mama bula wa iveke na wona. Akusukala le shifunza cha gijani. Kamu ganga uwa shibabele. Elana iveke ni mabulu. Ni luyarangala ka umweka ntawa ukumeka kale shibabele. Aita msili nyana katongo li suela nakani mituliva ilanza ka nako. Na ai tamselele leti tiranaka ni swivilelo swa vona swa nga va beli va ta mintlanga ku tisa miri lava kumekaka le ka muganga lowu yana wa xibabele ai lomolokeni ni mabulu lawa hi veke na wona kusukela le gijani aka muganga wa xibabele.

0: sibula kombela vito matsamela bola matsamisiku yino mushibobela
1: eh kansile avito iyo zama kushiboze i a ta bola tanhlanga kuti samiri ana kuvula ku i ikahle loko vulavula hi shibabele maka ku save ni mitlangu kumbe ni swiyenge swinga lulamisiwa kuva kuva na ntshantshwa wa ku fikela kuva u rhanga amakumu ku ya hi ku va murhangeli wa mitlangu yole ve na mi na mitshwa yinharhu kumbe mphikisano yinharhu wa xinakambe hi hume yinayimbirhi leyi nga kota ku va hi li mahluli ka yona ntawu a lawula ku xibabeli hi mhaka ya kompetisao kumbe ya ku gijima ka timhaka ta bola i tshamisekile
0: enswini mi hlanganaka na swona n'wina swa nga vabeli va lomu xibabele mayelana ni leti yelanak ni mitlangu ya ku tiyisa miri
1: i leswi hlanganaka na swoho i tani ku ya hi swikarhatu a hi la ku vula hi mhaka ya kampu ya hina a hi na matshamele kahle kambe ya hina i ve yin'we ya ku ngheneliwa hi mati maxi yi nge se fikaka ku yi ngheneliwa hi mati i ve na mhaka ya ku loko timpfula tikulu tina i na nkovanyana ta wu mati loko mati ya gangeni ma nghena hi koleha va fika ma kota ku teka misava leyi nga lulamisiwile ka kampu kumbe yi nga endla ku kampu i va i ringanana yi famba ya kun'wanyana ntawu sweswo swi endlile ku ku va na swikhelekhele leswi endlaka ku hi nga ha koti ku yi tirhisa hinkwayo kampu leyi i xirhalangani xa xikulu hi nga na xo na ku lava ku vula mhaka ku hi na swikarhatu kwalaha ku tlangeni ka hina ka mitlangu leyi hi endlaka hi vulavula hi maredi swi fika leswaku loko bola li kota ku nghena balizeni hi kota ku li vona ku li nghenile a balizeni maku va hambana makhavelo ya vanhu ku na lava khavaku liyaka kule se la tshuka lemucophetisa a mu languteli wa ntlangu a nga swi tivi ku li nghenile kumbe ni masekweni se loko ku va ku li na redi la kota ku loko li nghena li tshama li maredini li kota ku tikomba ku hi ntiyiso loko bola le endleni li nghenile redini na swi fikela kumbe swa ku ambala swo milengeni ku kota ku bola li tlangiwaka hi milenge le vulavulaka hi loho swa hi karhatela u kuma lwana luya ri na swo maxivanyingi hi lava kumekaka va nga ri na swo leswi endlaku ka man'wanyani swa ku tifikela kumbe swa ku khavela hi swo kuma ku teka lweyi ya bela loko a hi heta luya ya ta bela swi endla ku minkarhi yin'wanyani hi mhaka ku a numere hi sentiment ya wena kumbe hi numere hi yoya ka wena u za u khavani swa ku ka u nga swi lavi hi mhaka ku a swi ku ringani hi ndlela ya kahle i xifambo xa ku lomba u kotaka ku xi tirhisa maxi hinkwaswo sweswo hi la ku vula ku hi lwa hi ya mahlweni na swo leswi swikarhati leswi hi hlanganaka na swona na kwala ka mabola hi ku mitlawa yin'wana hi hlanganaka na yo yi va yi na homa a swirhalanganyi swo sweswo maxa la ku vula ku xibabele a hi na swoho ngopfu a swirhalanganyi swa mabola hi ku pfuniwa hi vamakwerhu va nga tikweni laa joni va kotaka ku va nga ndlhulo eka xo xiyengele xa ku tlanga bola va endle ntlawa lowu va kotaka ku hi pfuna hi mhaka ya mabola
0: a mi vulavule hi mhaka a kampu ya n'wina leyi kalaka yi nga tshamisekanga se mi mahisa ku yini leswi va ku ve mi trainer kumbe mo tshama kaya swi mahisa ku yini hi nga hi tshamiselana ka tsongo
1: a mhaka ya kampu a swi tshameki kaya hi mhaka ku a bola loko hi vulavula hi bola hi vulavula hi nchumu lexi xi lavaka ku minkarhi hinkwayo u tshama na u li ka xona u tshama na u xi endla ku na swa nyuwana u swi kumaka na swo sweswo khale swa ku tshama na swi pfuxetiwa a hi koti ku tshama kaya maxikovani ku na mintirho leyi a hi fanele hi yi tirha yi kalaka yi nga kumeliwi ku tirhiwa hi makukampu yi ta yi nga ri yi tsemekile phakathi hi mhaku hala kun'wanyana a hi koti ku fikela hi mhaku hi laha ku nga na amakhela se xileswo ha hi tsema hi phakati endawu hi langutisa ngopfu ku hi ta va na problem ku fambeni ka nkama hi mhaku a va khavi ngopfu va baliza kumbe lava kotaka ku golisa a va koti ku a ku trainara hi ku hetiseka a ku titlhantlha kumbe ku tilula a ku ringisa ebalizeni ntawu hinkwantu after ball ni lava swo leswaku u endla a ku xuxeni loko li kaya u ta kota ku ya endla na loko u li emphikizanweni na van'wanyana lavo ku nga va tivi
0: ku ni swilo hi lava ku tiva swa ka n'wina mayelana ni leti ti yelanaka ni vabi va mpepo lomu xibabele swi tshamisekini va kona vabi va mpepo va ku tshamiseka kumbe hi vona ku va marholarhola kona ku teka lweyi ka wena u tlharihile wa nghena lomu u champepo swi mahise kwini
1: i xiyenge xin'we ni khensaka ku kambeliwa eka xona hi laha xibabele hi pfumala na wun'we loyi a nga lulametiwa hi nga vula ku hi postu hi rhangeli la posto kumbe hi rhangeli la la la district a hina yehe manje hi tshuka hi pfuneka hi va ku ta hi district so ke lexi xi tivaka mhaku laha vanhu va zaku va ku vambirhi vanharhu sempre loko u lava ku va langutisa hinkwavo ku na loyi a nga ta ku a nyimela ximanyana a nyimela ximanyana manje hi nayo problema leyo se hi nga se huma ka swoo a hi lava ku vula ku loko na amaku kumbe loko na vuswikoti a hi ta vula ku hi nga kamba ku hi nga va mani na mani lava nga ya dyondzisiwaka a timhaka ta machayelo ya mpepo hi ku ya hi xibabele
0: leswiwana swi tikamezi mi hlanganaka na swona hi vulavula hi timhaka ta kampu hi vulavula hi timhaka ta vabi va mpepo lava mi kalaka mi nga ri na vona lava opfisiweke leti yelanaka kumbexana ni mabola mi vula leswaku mi ni ku pfunisiwa hi vamakwavo lava kumekaka Afrika-Dzonga na vona nga vavi va khavela bola i swihi swin'wana swi tikamezi mi hlanganaka na swona handle ka leswi swa ntshimatshima swa kampu leyi mi vulavulaka hi yona
1: handle ka ka u vulavula hi kampu ku
0: handle ka kampu handle ka vabivampepo swihi swin'wana mi hlanganaka
1: na swona handle ka kampu na handle ka vabivampepo laha ku vulavula hi switikamezo swa le ka bola hi na swo switikamezo mhaka ku ni ta va ni vulavulele ndzhaku hi maredi hi vulavula hi maredi na ma-cox kumbe swiambalo swa le milengeni ku kota ku khavela hi swona swa hi karhatela ku va hi kota ku va hi a kota ku bela kahle munhu ku nga ri leswo ntsena hina ma-competition xi endlaka woo i mali hi ka bola leyi i mali leyi hi ngo ti humesela ntawu a hi nga lava ku kombela swinyi hi nga lava ku kombela ku ka mali leyi ngo ti humesela loko ku na vuswikoti la district la provincia li nga veka xiyandla leya ka leswiya a ngo ti humile ti lisete or ti keep ma kota ku disputara a campionat lowu leyo odash for example ntawu ma humesa ma tsemeliwa ntsengo wa mali leyi faneleke va humesa ntawu loko ma humesa mali leyo hi tlhela hi va na xikarhati hi mhaka ku a va chayi va mpepo va fanele va ta kuma xo karhi va khepeliwaka mali yo liya ku fanele ku va na primary lugari ku fanele ku va na segundu ku va no rhanga ni wambirhi ni wawunharhu ku pumbiwa ka mali yo liya ntawu swi hetelela swi hi koka hi ya hansi hi nga koti na ku loko u humile u rhanga u kota ku endla braekipi a nchumu wo karhi hi mhaka ya ku a hi na vuseketeli liya li kotaka ku li hi tlakula swo endla ngoko leswi endlaka yo va ka ku tlanga yo va ka ku tlanga hi ntiyiso manje swa lava ku loko n'wana a tlanga hi nchumu leyi vonaka yi kahle u kota ku mi seketela a ta kota ku ya phambeni na hina a district leyi la hi pfuna hi manje hi ku vona ka mina a ni na ku kombela ku seni ka mali a hi ta pfuneka ngopfu hi mhaka ku hi na ma-transport pura munhu a sukaka 25 December a kixa siku leti ritsongo buruka hi fambe hi movha wa wutsongo a bola li tsakisa ngopfu hi va seketeli vachayeli va mavoko loko u bela u ri koho phakathi u nga ri na loyi a chayelaka mavoko u kuma ku a loyi u nga ku beleni na ye a beliwa mavoko ene u kumeka u nga li kahle swa mi tlakusa lwe mun'wanyana swa mi tlakusa swi mi endla hi matimba hi mhaka ku a ha kota ku ala ku voniwa u li kuma wehe u kuma ku u lava ku endla leswi swi tivaka va ku va ku na marito va nga ta ma humesaka ya ku endla nga ri we a wu va ku veka hansi ntawu swi tava swi ka batira psychologicamen swi ta ku ba miehleketweni swa ku ngoku a wu swi tivi leswi loko endlaka swo maxima ku a vadzaberi va ta va nga ri koho se swi endla ku laveka mimovha ya yikulu ntawu a transport i dzafiya yikulu hi ntawu a ni la ku yi rivala na yona ka circula sawu ya hina ka campionat buruke a yo va xibabele ntsena loko vulavula hi campionat leyi endlaka hi siku ra xibabele hi siku la 25 December loko xibabele vuxavanyana sifu nyampungwani ximvongweni sedabrile a teka nsato ndhawu maekipa ya manyingi ene ma fanele u ma fambela hinkwako a ku na ndhawu leyi ekipi yi nga ta ka yi nga fikeki loko u pfuka ku fika ka khambi ro sungula buri hina xiyenge xa ku sungula xa vumbirhi loko u pfuka ku famba ka xiyenge xa ku sungula xa vumbirhi u fanele u fambile ndhawu leswaku hi va na ku ringanana hi ku gaxtari magaxta ndhawu a transport ya hi tikisela manje ku ni mhaka ku hi mhaka ku hi langute mali leyi hi khipaka hi nga li na xa ku pfuniwa hi tlhaka mali leyi khipaka ku tlhaku na swin'wanyana leswi humaka kwalaya swa ku komisawu tingi va na na xodla nga malwa yima ku langutela a kampu I langutela vatlanga vatlanga njani register mona nga ta va golisile ikipa le ibuile buwe magolo mangaki le ganyini ganye mangani lwa nga golisa imani broko loko fika magambu kwendwa ri latori la ku nga huma ana magola manyingi imani nga huma golisile ka tsongi imani swa ku fana swiya machitenki va kuma ma apsi afula mangu anga tsama deshde oitori loko isungula kampionato ate dzasetori anga janga nchu asikoteki makuyi munhu bra akota kutira tenge ana swa ku kota kumutihisa so and down ina madzafila ina problema ya mali ya mali ya itikisela
0: eh kuchuvuka vulavula leswaku ku tava ku pfuliwa a mitlangu hi xi musha district n'wina swa nga xibabela mita kumeka ka mitlangu leyi milulamile mara swi tikama swinyingi swi ri mitshamisekile lembe leri ku mita kumeka ka mphikizano yo tala kumbe ah mi ta va mi godola mi ku swa fana
1: ya tanihi hi vanhu lava va nga hi ntlawa lowu nga kota ku va u fikelela amakumu ili woho lowu nga va na xiyimo xa le henhla hi vula hi ku ili woho nga kota ku teka leswi a swi li mphikizano kumbe swi lamelile ku loyi a kotaka ku ganya a kuma swoho hi boheka ku na loko swi thikamiza swi nga tela hi ndlela yihi na yihi hi fanele hi va kona maji hi ku katsakanya na loko swi nga tshamiseka xileswo xibabela preparado para ku va koka mphikizano
0: okay marito gam ku pfala mabulo swi mina la ku vula swona ku hinkwavo lava miyingisaka
1: a hi la ku vula ku eka hinkwavo lava yingisaka hi navela ngopfu ku lava miehleketo matimba ya voho ku endla ka voho ka ha kotaka ku va nyima hi ta ntlangu wa ku tisa miri hi vulavula hi bola a va tinyiketi mhaka ku hi ku yisa mahlweni na loko kombela ku ka lweyi a nga na vuswikoti la ku nyimela hi timhaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri a zami hi matlhelo hinkwawo leswaku hi huma ka mhaka ya ku hi vona a ntlangu wa ku tiyisa miri nga ri i ntlangu wa ku tiyisa miri maxi hi ya posta hi va na ntshikelelo kumbe hi va na ku anakanya ka ku swa ngi lava va nga koka ntlangu lowu mundzuku swi nga va pfuna swilo leswi mhaka ku na vanhu va ku tala va nga ko va nga tshama migangeni va kotaka ku a ku bela kumbe va kotaka ku tlanga bola leli hi ndlela ya kahle entawu loko va kota ku tlanga hi ndlela ya kahle maxi va nga ri na makondisoni xa ku ti endlela swin'wanyana entawu voho vanhu lava kota ku ti a ku tiseketela ngopfu a va ta kota ku tiseketela ngopfu loko swo ngi va kuma xo karhi endzeni ka mitlangu leyi endzeni ka bola hi leswi endlaka ku kombela swo na ku kombela ku a bola hi nge li koti ku li fambisa hi li beriwa hi 11 wa vanhu endzeni chume na wun'we va li phakati hi vana lava ku cincana maxi loko o va ku hi lava ku lava ku fika va nghena kampu ndzi va tsutsuma swi nga va karhata hi mhaka ku a nkama tsutsumaka ni karhata cuvuka leswiya swa ku imana kalanga beleke kahle leya ku lava yini leyi ku lava yini na mati ya ku phuza swa karhata hi ndlela ku vula ku tindhawu hinkwato leti va yingisaka a va seketeli bola va ya a ku beleni ka bola va tshinelela na loko va wukulile ntanga yi nga ha pfumeli maxi loko u fika u nyima u bela mavoko u nyima na bodlela mati loko ni nkarhi wa ku nyikela mati u va nyika mati lava va nga ku beleni u ta va u endle ntirho wa wukulu hi ndhambu hi leswi a la ku siya swo khani mama.

Ndza lemukisa to grandzeka lawa ive mabulo ive kena wona kusukela ka muganga wa xibabele lana hi xuxeke ni ku tiva ntokoto wa leswi vatlangi va kumekaka ka muganga lowuyana va kumekaka na va swivilela hi nga vulavula hi leti yelanaka ni ta mabola va vulavula hi maridi nakona tindhambi leti ti va hlaseleke hi leti ti endleke leswaku makampu ya vona lava kumekaka va bela ka wona enge lawa ma tshamisekeke o va ku fika nomu lowu hi lava va zamaka ku tipfuxetela ku ve ni va endla xo karhi lexi nga ta va pfuna eka leti yelanaka ni mitlangu ya vona hi kusukela Radio Mozambique miso provincia la Gaza na hi kongoma Maputo Gaza na hi Nyembani nga Dzonga la tiko ku vulavulile Nicolau Mukhavele.

0: António Marcos, cá 16 horas e 42 minutos, magambo ya mixakano ya ku tlanyatamiri kungahikali hi ta ku tivisa hi leti tiyelanaku ni TASSED Mozambique aka swipandzi swinharhu swa tiko ka Mozambique aku la ku tiva mihandzu leyi ya mixakano yi nga vikisilwe aku beliwa ka siku leke ka nyamuntlha. Kungahikali u ta swi tiva mungana muyingiseli.
1: Google Pixel.

0: Sasatora shini 6 minutos e tativa xingetano rima jogos desportivos escolares aka província aka Maputo na Rigoberto Chissano.
1: Sevativa 140 vavatsongwana wangati kumbikisa xifundza kuri Maputo ka Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares inyambani mu rangeli wa repartição dos assuntos transversais adressou a província de educação xifundza kuri Maputo ani kudumba swaku a 140 vavatsongwana lava vata enja hinkwaswo ku va xifundza kuri Maputo xiwenhena ka mpikisano wa majogo escolares Inhamban 2026, unga tasungula e agosto ataka.
2: A kansakanyo wa kahle a leswi nga programa ra swona swi fambile konsuwanti leswi nga programa ri sweswo. Leswi swi lava ku va swi endleka swi ndzisi swoleswo mina. Na ma district hinkwawo ma velani va tisile vatsongwana lani pura va ta voniwa hi va teacher hi vatirinadori wa vona. A vatsongwana lava nga voniwa la loko hi twa va teka na hi leswi nga swi vona na hina va hlaya swa ku vatsongwana va kahle ngopfu va ni matalento ya koho vhela. Ku lava va ta na va kompanyara kusukela lembe leyi nga hela ka fazi provincial maxi wu tlhele ku gunguliwa van'wani va nga tikombisa swona vo va kahle vo ka va nga kumekanga ka fazi provincial hi swin'wana ni swin'wana maxi na vo va atleta va kahle va luni va kahle ka mitlangu leyo tiyisa miri
1: swa tikomba swa ku a xifundzhankulu ri Maputo xi tilungisele ku wa kumeka ka makwekwe lawa festival hi ndlela yinene.
2: Loko hi languta xitrategi lexi hi nga va na xoho hina xa ku va hi sungule hi fazi provincial lembe leyi nga hela hi langa vatsongwana hi langa vateki ni ku va kompanyeriwa kusukela lembe leyi nga hela ndzi ze fika sweswi hi swi vona kahle swa ku hi ta kuma chaxaselo lowunene.
1: A xi ta ku ta famba vatsongwana vangaki ka xitaxi?
2: A xitaxi definitivo hi ta va ni 140 wa vona. A lava ya ku national 130 ma hi ta veka reserva la dash wa vona va loko sumela swin'wana ni swin'wana va hi ta kota ku substituira.
1: Njhamu ni siku para inicio do xitaxi?
2: A hi se veka siku la xitaxi u swi vonaka hi gama nyamuntlha va tirinadori va limpalimpa malista wa vona a ti vheki le taka va ta hi nyiketa malista. Então, daqui a nada está a classe com a estágio. Canmã.
1: Mas antes eu ia correr, as pessoas com o papo estão na estágio.
2: Ah, a sua cima engufa, a sua lhe assumiu. A estágio estava com, mas só quando estava com meca com estágio. Antes que eu vou fazer o Festival Nacional em Yamba. Eu quero que você faça o que você quer fazer, você quer fazer o que você quer durante 3 semanas. Aí vai fazer o a maka ya malezonge akuna lavangati vavisa swa uza swi preocupara azanga hi va vona likhane wa vuka va papai vanga hi lomba vana vo ka 3 semana loya na hina va khelisa swoswi hi ku tala ka vona vanga na malezawu na vanga na ama problema manyingi
1: inkomeni wa kona hi twile vatsongwana vanga hlawuriwa ku wa wa kumeka ka numero ya 140 leyi na va dumbisa swaku va ta endla hinkwaswo ku va va buya ni ntshovelo ka Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares Inhamban 2026.
3: Mina Dersio xitimi nga fota.
1: Dersio, a mavhiki manharhu lawa va voni njhani ka matrain?
3: Ni ma vona mali khwatsi ku ni leswi hi nga swi khaluta swa ku ya swi nyoxisanga vambeni ku ni lava nga sala ka matrain lawa 3 semana manjhini hi tlhasile no mi nga tlhasa kona i swa chota tinki ya ha kombisa a mintirho leyi hi kombisaka yona bra hi ta kota ku hi veka ka dzaseji wa vona valava va fambaka.
1: U swi koti?
3: Ni swi kotile i swa chota ku ni va komba leswi ni va kombaka swona manjhi ha ten town ni ka ndlela bon.
4: Eldera Litembe basketball ama fambi ben joga enyikele hinkwaxo hala pra iganya yo trainara pra fambi a bela iganya
1: ndumaxo ku kama vhiki

0: Atresha mavhiki lawa swi kotile ku vhesela a mitlhokanyisi pera ku hlawula ka dish ya vatleleta va nga ta kumeka nyamani.
1: Ni swi kotinyana yingi ni ta famba mi ni trainaripa ni famba.
0: Xifundza kulu maputu puti xi nyimela yini ka wena?
1: Nyimela ku tsaka famba ya ganya dlaya ni mapremie.
2: Edmonton Daniel.
0: What was that?
2: Basketball.
0: Masvhiki manharu lawa wa woni njhani ka matrain?
2: No bona mali bon trainara na va mister hi ta kota ku famba nyambani hi bisa a tasa a maputa
0: ka mavhiki lawa sweswi mi nga yenca para muti mudumba swa ku mu ta buya ni tasa nyambani
2: hi nci muchuma nyingi
0: a vo vatsongwana va nga kina va dumbisa leswaku va ta yenca hinkwaswo ku va va buya ni ntshovelo wunene ka Festival National du Jogo Desportivo Escolares nyambani 2026.
3: Bongele Rigoberto Xisano hi loko hi tlhamusele hi mitirho hi mahiwaku ya ku lunghisela a xikwata xa provhinsiya ya ka Maputsu xi ta nga va xi kumeka lomu a provhinsiya ya Nyambani ka maphikizana ya maxogos desportivos escolares i Nyambani 2026 maphikizana ma ta maheka ka hweti ya Agosto a taku maprovhinsiya wa nhlelelo ya tiko ma lomu ka ku ti lunghisela ma lomu ka ku mbitisela ku ti lunghisela kasi a ku kumeka ka maphikizana lawa ya mihlakano yo tlenyeta miri na mapatsaku a swivanana bya lomu xikoleni leswi kumbisaka a wu koti ni wu tivi bya swona endzeni ka mihlakano ya ku tlhaneta miri hi ka 17:12 magambu ya mihlakano ya ku tlhaneta miri.

Cá 17 horas e 45 minutos, magambo ya mihlakani ya u tlanya tamiri aka sikulegi ganya muntlha mahlavuselani ku nga hikali hi ta vhala mitirho leyi handzu wa kumbitisela ka maphikizana ya vukhaveli bya xikhumba xa ku tihungasela hi wulile Association Desportiva de Pande ni King of the Jungle ntlawa wa Association Desportiva de Pande a wina hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu. Ku fambeni ka mitirho ya hina hi ta ku tisela xungetano hi mihandzu ni tabela classificativa. Hi wulile Munghana Muyingiseti ka xikhatalexi tikweni ka Afrika-Dzonga ku ni ku xikuvala bya hambi ngopfu ni ku buhiwa ka minala hi leti yelanaku ni lifu li nga kuma mubeli Jayden Adams loyi kunene a nga hi ni 25 malembe ya ku tswaliwa. Jayden Adams hi yena a nga hi mubeli wa tikweni ka Afrika do Sul a kumekile ka maphikizana ya vukhaveli bya xikhumba ya mundial lama beliwaku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America. Maphoyisa ya tiku ga hina kutani maphoyisa ya tiku ga Afrika-Dzonga mawula leswaku Adams hi yena a nga jusitiliwa ni ku xungitiwa hi vokarhi ndzhaku ka loko ntlawa wa Afrika do Sul wu humile ka maphikizana ya mundial lahu se ku karhi ku mahiwa ntirho wa ku kehla ku lava ku tiva ku a vanhu lava nga tshuki va muxungeta va nga va vona va musiwileku a wutomi. Xitiyileku hi lexaku Jayden Adams hi loyi a luzileku a wutomi. Adams a luzila a wutomi ka siku gatolo hi wulile ndzhaku ka ku a kumekile ka maphikizana ya mundial mabeliwaku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America. A Afrika do Sul a pasile ku ya ka madzasedzavhus de final kani leswi a nga ha swi kotanga ku thapela ku ya aka ma-oitavhus de final na humiseliweku hi ntlawa wa Canada aka maphikizana lawa. Nga muhefumulo wa Jayden Adams humula hi kurhula. Adams kambe a bilile ka Mamelodi Sundowns wa tikweni ka Afrika do Sul ku nga nhenha ya tikohombe Afrika. Muyingiseti wa ku rhandzeka ku nga hikali hi ta vhala magambu ya mihlakano yo tlanya ta mirhi tirhisano wa switichi swinharhu.

Mwengiseti wa kurandzeka lawa magambu ya mihlakano ya Giant Amiri nyamuhla inga kutivisa xungetano hi ku mbitisiwa ka fazi regional sul ya tasa Musambiki dzongeni ka tiku laha ntlawa wa Association Desportiva wa ka Vilakulu nga wina a handle ka muti lebya ka muti wa ku lomba wa Vulcan Football Club kampu ya Costa do Sol hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi cin'we nhlakano wa tasa de Musambiki hi ku mahaloku ku valiwa ku tiveka wonhle mihandzu maresultado kusukela ka siku gatolo ku nga leyi mihandzu Ferroviario de Gaza 0 Inkomati de Chinavani 1 Ferroviario de Maputo 2 Liga Desportiva de Maputo 0 Costa do Sol 2 Estrela Vermelha de Maputo 0 Associação Desportiva de Vilanculo 2 Vulcano Futebol Clube 1, Cutano Vulcano Futebol Clube 1, Associação Desportiva de Vilanculo 2, Lei Mihanzo na Kutapele Kukuyaka Chigava Chinwani, Amikawa ya Inkomati de Chinavani, Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, ni Associação Desportiva Waka Vilanculo. Mwingiseti wa kurandzeka kutsika ka leswi hi ku tivisile hi ku tilunghisela ka provinsiya ya ka Maputsu aka maphikizana ya leti ti yelanaku ni mihlakano yo tlenta miraviga swikola maphikizana ma nga matangava ma maheka hi agosto kutani hweti ya mawuwani aka lembe leyi hi nga ka gona na ma mahekela lowu maprovhinsi ya Nyambani hi wulawula hi fazi national kota mafazi provincial ma nga maheka hi xinyimo xa maprovhinsiya wonhle ya lomutikweni ga Musambiki hi ku tivisile kota hi nga wula nakona hi mihlakano ya ku tlanyeta miri a xibabel mihlakano ya ku tihungasela bulu gi nga fambisiwa ni varhangeli va ku khaveli ga xikhumba aka muganga lowuyani wa district ga Gija provincia ya ka Gaza hi ku tivisile nakona hi mihandzu ya mihlakano yo tlanyeta miri a ka distritu ga Guvuru mwalungu wa provinsia lomu kubiliwaku mihlakano ya rambuga chinuna patsikambi ni mihlakano ya chisati na yi avanyiseleku hi zwigava zwa manuklu mambiri nuklu ya chidoropani ntsindza ni miganga lomu kusuhani hambuni nuklu ya kupatsa pandi machakam kutani savi ni maluvana mwingiseti wa kurandzeka a nyamuhla uvina Amos Nyanombi aka relato ni uhlawuteli ka lebyi nga maheka ka kampu ya Costa do Sol mahlweni a xikarhi ka nhlakano wa Associação kutani wa Vulcano Football Club ni Associação Desportiva de Vilanculo u vina Nicolau Mukhavele loyi a nga hitisela matshangu ya mihlakano yo tlanyeta miri u khaveli ga xikhumba xa ku tihungasela a district ya Gijan khwatsanyana ka muganga wa Xibabel hambona Rigoberto Xisano loyi a nga hlawutela xungetano hi ulunghiseli ga provincia ya ka Maputsu a kutakumeka ka maphikizana ya mihlakano yo tlanyeta miri ravi ga swikola kasi a mitirho leyi yi fambisilwi ka usasiseli ga michini hi Machado Junior na yi sanguliliweku hi Lercio Xau kasi mina Idrasio Makondela ndzi ku hengeletele a longoloko lowu xitshembiso xa ku huya aka masiku malandzelaku leswi nga ka ku zwimaha swi ta basisiwa ka masiku malandzelaku leswi nga ka ku huma khwatsi kasa ku tsakisa wena mungana muyingiseti kuta hi ta va va mani hina na ku nga hi wena hi gemeta laha a longoloko wa magambu ya mihlakano yo tlanyeta miri ku nga hi kali hi ta vhala longoloko lowu kasi swa swi kota ku va yina ku lori va simama ni mitirho ku ya mahlweni.

0: chikhati cha mahungu kusukela ntsinza ka Maputo.
1: Radio Msimbika Maputo.
2: Zoitora za tikweni hoyo hoyo hii masungula shimwana shenge shaminti shunchaka kubai kumileta mintlanga kuti samizwe zvula kwa mhlasela madzungula shifunshanga kul Maputo ka nhlautela madzungula.
3: Nhlautelo wa madzungula. Nokono kwa madzungula ya siku dzungwana ndzungwana ya shifunshanga kul Maputo.
4: Mwingisi doranzeka kwa Radio Msambiki Msoro Provincial Maputo akulosa ili hoyo hoyo ka nungloko nhlavutelo marungula wa namuntla namuntla isonto isikula 12 ka wetlei ya julu ka lembe 2026 tinhloko maka hita kana tona namuntheleti vurangeli bya ta vudaya xifundza nkulu Maputo bya matweni hi ku vindlavindleka hikwalaho ka timhaka ta ku luza ka vavasati enkarhini wa bhulukaka laha lembe lehundzeke ku luzeke emakumembirhi ni ntlhanu wa vona enkarhi va nga ha bhuluka. Dobela kama tsolo tema tlweni timhaka ta vuxavisi bya minchumu ya ku hambanambana na ku nga xiximiwi enkarhi wa ku pfala mabaraka kumbe tindhawu tin'wana ta ku xavisa. Mintirho yi lumbaka exigaba xa vumbirhi xa ku lava eku twa mavonelo ya xitshungu mayelano ni leswi mfumo u faneleka eku tirhisa xiswona ndzeni ka mafumela kun'we ni leswi a mintirho ya nhlawulamani yi fanela ku fambisa xiswona lomu etikweni. Hi wa vuntlhanu hundzeke emintirho leyi yi ve yi kumeka exifundzeni xa ka N'wamba laha ku twiweke eswifuva swa vahanyitiko emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputo. Lawa man'we ka mahungu malamiseke ku va hi ku chumbutela ka lexiyenge namuntlha xi nga mavokwena maya Fernando Sidumu kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi le vungiseti lebyinene. Lowu i nkarhi wa hi ba magansi ya mpfundla nghena emiganga ya ku hambanahambana na xifundzankulu Maputo ku ve ku chumutele mahungu lawa makuluweke matlhela mahleliwa hi vanakulori va xitichi lexi. Hi rhangela mavulaka leswaku murhangeli wa xifundzankulu Manuel Tuli wa ntlhanu hundzeke a nyikele ematernidade exifundzeni xa Magudu laha nkarhini wa kona a vuleke leswaku vurhangeli bya ta vudaya byi karhi byi vindlavindleka mayelano ni timhaka ta ku luza ka vutomi ka vavasati enkarhini wa ku va lava eku phuluka. Tani kurungula kana kulore Rigoberto Xisano akumekeke kalo ntiro
5: inkomo vengisetiwa Radio Msambiki kukhakulu amuntu xiwa ka maternidad ni kaza maixipela para vava mana lava va ni ntanga ya kutswala va ta kuma a ndhawu ya kutswalela kahle na ku lunghisiwi na ku ni matirhelo ya manene ni muti wa nyimela masiku ya kutswala na va tshama koho ka nkarhi lowu na directora de distrito de saúde wa centro de saúde lana Magudi a nga ta bala vito kusungula mama na sele ya Ivete na mutla ku khangulo muti lowu swi swi nga ta cincela na Magudi
6: a ku sungula ho khensa matimba lawa ma nga ve na wona director of direction provincial xikan'we ni vapfunetile a ene ni help code va nga nyika a yindlu leyi a ku va yi pfuxetelile hikusa hikunene hikunene a yindlu leyi a hi pfutela mana namuntlha hi tikume na hi tswaleka hikusa hi ni yindlu ya ku xonga lomu vamamana va nga ta kota ku tibelekela swivanana swa vona ni vamamana lava ku va tikeliwa hi tinyima va ta ve va tshamela aka zamaxipera na va zindzela nkama wa ku phuluka
5: mahanyelo a ri mayini na ku nge se kuma yindlu leyi
6: na hi nge se va nilani a hi juntana a infirmaria loma hi yo dividira ku ni tlhelo ile maternidad tlhelo ile infirmaria de medicina general loma ku bachara lava vabya hi mavabya ku hambana
5: swoswo swi nga ta cinca
6: swoswo swi ta cinca kusa vamamana va ta ve ni privacidad a ta titwa na phuluka ndzeni ka maternidad hi ka kunene kusa lahayina a ho jetara jetara kusa hala ku hambeli womage mopra internament
5: material kumi material yindlu yintshwa ni swibyali yintshwa swa tsakisa
6: swi tsakisa ngopfu swinene i nge u xibebetana loko xa ha tswaliwa xikuma xigumatana xa nyuwana hi leswi hi titwisaka xiswona na yini ndzeni ka xibedhlela xesu
5: i siku ni siku mi yamukela vamamana vangaki wa ku twa
6: hi siku ha kuma singo wa vamamana manje va ku ta tshama ka zamaxipera if I do conta gota gota kusa iva vatshameka ku hambana hi ndhambu manje va dzuka va tlhangana va kuma va kumeka va le sinku wa vona ka zamaxipera kumbe treasure hambi set wa vona va dzuka va tlhangana
5: ndo ritmo ni mungana rona leswa swa ku swa linyowani ngemahlayiseke
6: iku tsatsiya vatizikuloni leswaku a hi bekiseni muti lowu weziwa wudhawu porke i muti lowu wu ta hi nyikaka a wu mundzuku dzedzo hi kota hi amukela vamamana ni loko vamamana lava va buya na va petapeta madhuzenji ka maficha hi va tsatsiya leswaku xipiritana lexi a munhu a phuluka i mahala ku hakeliwi nchumu
5: vakova vamamana va peta ximadhuzenjiona
6: vamamana lava nga ni initiativa propa.

0: e pelo nosso distrito, como é que aquilo que nós dissemos foi enquadrado e qual deve ser o nosso contributo.
1: Mas isto é Muzangilo Asfunza, Xali Kangwamba Carlos Musinyane, loco a Kamshela, a Kongometo, o Amabulo e a Vumbano, a Diálogo Nacional Inclusivo, na Aitlakushakuva, a Limabulo e a Wama Kongomakakuva, a Maitlanganisa, a Vanavatiku e Fenge, Faku, Hambanambana, na Koni, na Aitlakushakuva, a Limabulo e a Wama Kongo, Maiswiki Maswini, e Muzangilo Atiku, Daniel Champo, Xangangilia Kuva, Kukumodingela, Takuva, vanavati kuva hanya e kuzula shikamwe ni entwananu na anavila kuva mabrula wa alila wama isuwa kama shwini na kutavokanyisiwa ama anjela manene mi ikangini mabulu ya vumbanu shikazika vanavatiku hila wama wataka isuwa mashwini na kone hanji kashifunza shaka mwamba na itivali shaka kutani ma isuwa mashwini kashifunza shaka magudi marakweni na matola iwavu nchandwe hiya linu kangwa mba kasinaka akiela na maasha matutwini na bowana
2: dropela kama tsolo tia ma 20 maga ta vushavise dzwa minchimo ya kwambana mbana na kunga shishimo enkari wa kupfala mabaraka kumeti na kuti mwanda ushavisa kona tani ikurungula kana kulori Alberto Paulo
3: imakali itivuwake konseli munisipala dropeni ra kamatsolo inzeni ka swona mapolisa ya munisipi ya kamatsolo matamela ka ntiro akuveneni ku helisiwa mhaka ya ku mabaraka ni miti yin'wani ya kushavisa abyala i shavisa na kunga shishimiwi ankamu wa kupfala Sergio Bavu muniko mahungu ka mapolisa hi ximu xa munisipi wa kamatsolo a hlesa ku nzeni ka swona ku tameliwe ntiro kulu ngopfungopfu ku fambeni ka xitaratu xikulu xa circular lani kunga ni ati ndau ta vuxavisi bya mabyala ti kameke hikuva ti pfaliwa hikuva ku nga xiximiwi ya nkama wa ku ati ndhawu leti ti landza ntirho wa tona mhaka yi vonike hi xikombiso a Primeira na Menisegunda Rotunda ko a Estrada Circular de Maputo
4: ya mahlweni hi tirhisana ni vaxavisi ku va hi kontrolara a nkama wa ku pfala a mabaraka masiku ya ugamu hi vi kona a Estrada Circular a Primeira Rotunda ni Terceira Rotunda ati ndhawu leti mbirhi tindhawu leti kumekaka ti hlanganisa vanhu va ku tala ngopfu hi nkama wa usiku ngopfungopfu hi mafin semana lana ku nga ni tifugawu ku xavisiwa tinyama ku xavisiwa mabyala a vanhu va tala ka ndhawu leyi entao va nga kompriri a nkama wa ku pfala hi tirhiseni na vona kolano dos va establishment swi kumeke swi inserariwa xin'wa Primeira Rotunda xin'wanyana establishmento a Terceira Rotunda ku va hi pfumba a ku tala ka vanhu ka tindhawu leti a hi ta so a circular ni mabairo kumeka hi tirhisana na vona lomu ku nga ni mabaraka lawa ma kalaka ma nga kompriri a nkama ku jula ka tshindzeka ekoseli municipal ku va a tivisiwa swaku a fanele ku tirha hi maencela muni ku ni nawu lowu faneleke ku wu komprira i nga nkama wa ku pfala ku ni nawu lowu a faneleke a ku wu komprira i nga a ndhawu leyi a faneleke ku xavisa ka yona porque ku ni bottle store ku ni baraka nchumu leyi ya hambana ku ni ndhawu leyi ya ku para wu xava wu teka wu famba u ya konsumira a kaya ku ni orari la kona ku ni ndhawu leyi nga ku i mbangu wa ku para ku tshama u konsumira u ri ka ndhawu yoleyo ntawu loko a tshindzeka kuse hi municipal a ta tivisiwa leswaku hi lini lisensa leyi a faneleka ku tirha yona hi wini nkama lowu a faneleka ku tirha endzeni ka wona
3: Sergio Bavu muniko mahungu a polisi ya municipal langa maphorisa ya munisipi wa kamatsolo loko a vulavula hi ntirho wu tameliweke wu kongomaka ku va ku byaliwa matshamela ya ku rhula nambi ni ntirho hi maendlelo manene aka vuxavisi bya mabyala ndzeni ka mabaraka ni miti yo hambanahambana a dropeni ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
2: Indlela leyi mukiseto rhandzeka ka wa Radio Mozambique misoro provincial Maputo hi gemeta ka walano loko nhlavutelo wa marungula wa namuntlha namuntlha hi sonto i siku la 2 ka weti ya julo ka lembe 2026 na yi kuma waku loku lowu nhlavutelo u ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti yemuke ya ku valisa ka mehe Fernando Sidumu ni bindzula eka ntlheni fambisa a nhlavutelo u veke na Afonso Magule ka vukhavuteli na yi ku loko lowu ni ta ma vekisa mundzuku lweyi musumbuluko hi ta va kola hi lisi va mahombe Santo Inene.
3: Me yingele nongono konhla udelo wa madzungula wa imisoro provincial Maputo.
5: Hi tangile ngopfu swinene loko mihlengeleka ku va mi kuma madzungula exifundzhankulu Maputo kutani hi ta teketa ndzimana ya vunanga bya vayimbeleri va kolomutikweni matiko man'wana kutani na hi ta byikemetaka vunanga lebyi kusuhi swinene na Zenofio Resh.

0: Deixa eu ficar em 102.3, nem 1.8 onda média, 19 horas a Tikwini e Kumanangonoko, Matimo e Asiko.
1: Matimo e Asiko.
2: Namuntla itatsunzuka ta ku hueleliwa ka ntshunxeko wa São Tomé e Príncipe ni ta nhlengeletano ya varhangeli va matiko ya Afrika leya yi kongoma ku vumba União Africana. Hi 12 ka mawuwana nga julhu wa 1975 ku hueleliwile ntshunxeko wa tiko ra São Tomé e Príncipe. Makale hi humelelile ndzhaku ka loko hi 1960 ku vumbiwile ntlawa wa ku hisekela ntshunxeko wa tiko wa vito ra Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, ntlawa lowu nga gama hi ku yamukeliwa hi nhlangano wa matiko ya misava hi malembe ya 1972 na 1973. Matimu ma vula leswaku São Tomé e Príncipe a ve ndhawu ya ku rhurhela vana va tikonkulu Afrika lava a va khomiwa swa nga swikarawa hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 19. Vanhu lavo a va kongomisiwa São Tomé a ku va va ya tirha masin'wini makulu ya mova, kakawu ni vuhlali. Nhlayo yikulu ya lava nga rhumeliwa São Tomé e Príncipe swa nga swikarawa a ri vana va Musambiki. Vukolonyi byi fikile São Tomé e Príncipe hi ku famba ka 1471 ku vona hi 1485 ku sungula ku rhumeliwa xitshungu lexi a xi khomeleliwa matikweni ya vambe. Hi 1574 a São Tomé e Príncipe ku ve ni vupfukeli bya swikarawa leswi a swi lava ku va ku xiximiwa timfanelo ta swona, kambe vupfukeli lebyo lebyikulu byi rhangeriwile hi Amador hi 1959 hikuva ri nga hlakata swinene bindzu ni vukosi bya vukolonyi. Hi 1641 São Tomé e Príncipe a phangiwile masocha ya Holanda lawa ma nga va ya hisa michini hinkwayo a yi tirhisiwa ku bindzula ka chukela. Hi 3 ka Nyenyanyana a nga fevhuriri wa 1953 mintamu ya vukolonyi bya maputukezi yi gevengile nhlayo yikulu ya vayakitiko va São Tomé, mhaka yi nga endla leswaku vana va tiko va sungula ku hisekela hi matimba nyimpi ya ku lwela ntshunxeko. Hi 1972 ku endliwile magovela ya nhlangano wa vito Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, na hi nkama wa kona nhlangano lowu wu nga sungula ku vitaniwa Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Ku vona hi Hukuri a nga November wa 1974 vurhangeli bya ntlawa lowu ni vukombisi bya vukolonyi bya Portugal atikweni ra Argelia va funga xipfumelelwani xa ku yelana ni vutifumi bya São Tomé e Príncipe. Hi maendlelo lawo a ku pfuleka mugandlo wa ku va ku huweleliwa ntshunxeko wa swihlale swa São Tomé e Príncipe, kasi Manuel Pinto da Costa a ve murhangeri wa ku sungula wa tiko. Hi 12 ka mawuwana nga julhu wa 2000 dorobeni ra Lomé tikweni ra Togo ku sungula nhlengeletano ya varhangeri va matiko ya tikonkulu Afrika lava a va hisekela hi ku lulamisa ndlela ya ku vumba nhlangano wa vito União Africana a ku va ku siviwa Organização da Unidade Africana. Nhlengeletano leyo yi endliwile na ku landziwa swileleto swa tsalwa leri nga fungiwa hi mimfumo ya matiko ya Afrika hi 9 ka Ndzhati a nga September wa 1999. Nhlengeletano ya Lomé yi game hikuva ku bohiwa leswaku varhangeri va matiko ya Afrika va fanela ku tlhela va hlengeletana edorobeni ra Sirte tikweni ra Libya lomu hi masiku ya 1 na 2 ka Ndzhati ku nga ta bohiwa ka tsalwa leri ri pfumelelaka ku va nhlangano wa União Africana wu fanela ku vumbiwa ndzhaku ka loko ku xiximiwile ku tlula 300 ya minawu ya ku yelana ni matirhela ya nhlangano lowu. Tindlela ta ku vumbiwa ka nhlangano lowu ti vekisiwile loko hi 26 ka Abril wa 2000 tiko ra Nigeria ri yenyikela papela leri nga tlhanganisa nhlayo ya mpfumelelo wa matiko lawa a ma fanela ku vumba nhlangano lowu. mhaka yi nga pfumelela ku va hi 26 ka mayi wa 2001 ku yamukeliwa hinkwawo makungu ya ku kongoma ku vumbiwa ka Union Africana. Nhlangano lowu a wu vilela ku byala vumbano wa matiko ya Afrika, ku nabyalisiwa ka mintengo, ku tlhavukanyisa ta mintirho ya ku kongoma ku tlakuxa vukosi bya matiko ya Afrika ni ku byala matshamela ya ku rhula tikonkulu wa Afrika. Mhaka leyo yi humelelile na ku landziwa xipfumelelwano xi nga bohiwa doropeni ra Abuja, Nigeria, lexi a xi kucetela mvumbano hi tlhelo ra vukosi ni nhluvuko wa matiko ya Afrika. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko ra São Tomé e Príncipe ni ku endliwa ka nhlengeletano ya Lomé leya yi kongoma ku vekisa matshamela ya ku vumbiwa ka Union Africana. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.

0: Άντε εικόνα, άντε γονιτζέιο.
1: Bola no belo avô clash matilo é calte que escreve a campo. A calta no belo axungula. A calta no belo ombere. A fula mela. Aia machuene. Aia machuene. Cambe o gamo. Buam pepo. Aia me sentango.
2: O nemo é cava cuzeli vantango. Tênica campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati wati. Atunela belo am pepo.
1: Cassiana endla ini.
2: Satu am belo am pepo. Wanangana na macatene. Womchai am pepo. Wassa tilui. Aia endla su combi. Su sacubeno wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manyingi. Akomba kukarateka.
1: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
2: Isi leso loku ngwana wawena, anitanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpuse lushingwani. Handlika kumunyika mafia vele.
2: Wavo, sikomba kubenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
1: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapuni sa mwana waena. Sosi avalavula nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
2: Sui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa. Ni manyao sunene.
1: Asifeni, asifeni. Ekava chalava va indili ashibole sunene.
2: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya nwisavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Kunewa kama, ngani funa xa?
7: Ah, mabalo mungano. Pela vangano batirela xoxo. Akufunana loko mungwano anishkarato.
6: Lana imaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xipezi ben.
7: Mile xibedlela. Swi nga maxo vabya phe.
6: Hiyile, kambe ava khomanga mavabyi.
7: Swi nga maheka swililana ka majela.
6: Loka li leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
7: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
6: Leswi i swakudya muni swoleswo?
7: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
6: Yu, kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
7: Nambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: swinene u nga mi pfuvisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yangisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Sweswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi. Infonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Unga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
4: Emisor Provincial de Maputo.
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela ku tshinsekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Ish, karita un la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku sa tenki ni ashibedle.
1: Imagamuni wana washini bani?
0: Wenu, karita un la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku nta ku we mani ani shitivi.
1: Yeah. Imaka leyo. Hiku salaya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. Ova ku ingi hi njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai muvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitawu la swibedlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani swibedlela u fika va tlhamshela. Vata ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedhlele kwa va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo, na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu, ni ta swi kuma kwini?
2: Ah, swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlela wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarta omantsha ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile
0: unga chavi ntava byela

0: João e mungwe ka ntalo wa vayaki tiko va weliweke hi khombo la ndhambi aya aya rhurheliwa xikolweni xa muganga wakwe. Siku lin'wana tiloko a tshamile a ehleketa ta vumundzuku byakwe ku rhambiwa nhlengeletano.
1: Se ya ku yini kambe hi vitiwaku? Eyi, hina hi karhele hina hi tinhlengeletano mani.
2: Papa wa Jiwawani wa yitwa nsimbi ya xikolweni hi bawu wa yitwa devi va hi lava nhlengeletanini.
1: Famba wena u ya titwela ha wexe xikosini ya mina ni ta ta vuya ni twa hi wena.
2: O va ku nkato ni vona vanunakuloni va longolokaku va ya kona mani.
1: Wa swi tiva nambu wena nkata swa ku leswa tinhlengeletani leswi a hi swa mina leswi. Famba ni ta ta twa hi wena mina.
2: Okay, kambe a hi swona mahaku wa swi vona a hi swona leswi. Wena a wu lavi ku twa nchumu. Nhlengeletano ya xikolo ya vana ku ya mina, nhlengeletanini ya maxaka ku famba mina. A ku na lomu ku fambiwaka hi wena. U munhu muni kasi wena?
1: Maria, Maria.
2: U nga mayile.
1: Tshatshara. Famba hi ku saita gama. Wa khulumela mani, hey. Makhalo buyile wa swivo ni vulile ni ku ha ava viviteli nchumu ka nhlengeletano liya.
2: Timhaka ta lisima a va khanela hi tona se nakona ta xinuna a ni ngheni ka tona mina.
1: Va lava yini kutani?
2: Va nga lava yini ka swisiwana swa ku fana na hina? Va nga lava yini? A va lavi nchumu. A ku lulamiseliwa tindlela ta ku va ku pfuxetiwa mahanyela mantshwa ka tindhawu tintshwa a gangeni hala ntlhaveni hala.
1: Se ku bohiwi yini ku seniya?
2: Vali a ku va swi ta na byala ku va vanhu vanyingi va kuma tiyindlu hi ku na byala ku fanekela ku va hi pfunana ku yaka.
1: A yini? Se hi mani a nga huma ni mapimo lawa?
2: Vavanunakuloni ku hala nhlengeletanini.
1: Pfula byola. Mina ni nge fambi ni ya ka tiyindlu ta vanhu mina.
2: Yo.
1: Mina ni karpinteru. Yindlu ya mina i ya nhlanga. Ni yo tiyakela nje. Loko ku ni loyi a lavaku a vokula mina a fanela ku ni nyika mali.
2: Leswo hi tlhelo lin'wana hi swona. Kambe tsundzuka leswaku litiwu lin'we a li khemi hove. U ta va lava na wena.
1: U nga hlupheki nkati.
2: Yo.
1: Loko ku ta fika nkama wa mina, nambu wena u ta swi vona.
0: Kunene Maria a swi vonile. Hi ku famba ka nkama, va phakwe ndhawu entlhaveni a ku va va sungulisa vutomi lintshwa. Leswi nuna a nga kala a nga pfuni vanghani, loko ku fike siku la ku yaka, a yo vita nsati a tirha a ku mu holovisa.
1: Ha, Maria, Maria. A hi swona leswo mani, a hi swona leswo. U tshama u swi vona kwihi swo leswo swa ku va khomisa leswo a hamela? Exi, Maria mani, hayi hayi hayi khona, a hi swona leswo mani. Banilani, banilani, a hi lani pora mani.
2: Yo.
1: Ka tlhelo liya.
2: No ka ni nga swi koti.
0: Swi fambise xitalo ku za ku fika lana va heteke. Inaka, ku fike siku se va lava a ku tshula makhumbi. A ku rubukara. A hi loko João a vhuva semende, se a teka nkombe, nusa semende a ba khumbi. Loko a phinda, swi hahluka swi ku njhaa a hansi. A phinda kambe swi va xitano, ku fika lana a karhalaku. A ngela sangu a yetlela hi xiviti. Nsati, a suka a yela vayakelani a ya kombela ku pfuniwa. Mbuyangwana va mutwela va ya kona. Kambe João va mpuxanga vo yo tirha swa vona loko va gamile va ku.
3: Kune João. João. Ima etlele wa nuna lawa.

0: kunana hambi loko nga ni yenya vakone vani zandza ka kutlula wene dipelile
1: Awu
0: pelene kunene wawu ga nwingi seti vunanga lebyi muhlawula ka dzoni bulana ma
1: bulana Armando kama vota
0: ahe kama vota abu nangata ta
1: ni kombela amusolo wa xikhetho na general
0: ahe na aliyini
1: aku a titu lulu tivala mai a embelela na general musa xikhetho
0: okay
1: navelela ka hinkwava ka mavoni
0: hi tlangile leswo
1: ya loko u khumuka ndzungulile vatsongwana
0: eka
1: kanma
0: yebo

0: zinge ya baba amakale yashanisa vanhu vakutaya paraita kala izvikota itiva uzvizvire wena baba kombela kukhamseliwa ita zvitiva izvona amagezi yakona agingwani gama siku mahava mazvizvona inaka hambi lokumae kona magezi hauna fugawo yagezi hauna feru yagezi hauna zhelere wo tlhaveka kuona basi mazhi uya hakela amali ya inyingi zvinge zvimaiwa hekuyi kukhamuxeliwa ndzi ta tshama ndzi zvi tiva ndzi hundza lawa ku ni mhaka ya vatsongwani lava ya ku leyi xikolweni bava va ya dyondza xikola va sungula ku dyondza laha kaya va ku pirimera kalasi teletsera kalasi kwarika kalasi va ku vika mun'wanyani ngwa maginzanu mun'wanyani ngwa makatorizanu a ya vuya madyambyeni a ku mamano papayi veli xikolweni ndzi pirederile logari a ndza ha dyondzi ne ndzi nge a handi usikwini a ku nada a handi ximixweni va ku nada a handi madyambyeni nada a hi to yini nta wu famba wu lava ntirho a wu ya a rhendzelekela ntsongwani wa makatorizanu kinzihanu a ku va yena i nkulu laha kaya ve nompodi kambe a ya gondza a ku va na nyana loyi i nkulu a famba a lava ntirho wa wu pfumala ntirho laha kaya a wu ya a wu kuma kun'wana va mu wutisa yi dadi ndzakubyeni a nge ndzi na ni makindziyanu va nge a wa makindziyanu hi amukeli a ku va wa hi ntsongo i ntsongo oya mahankulu le xikola le ntirhweni a mantsongo lentxiwa yini byale parakara hi zvi tiva ku tlhamuseliwa wena papayi a timhaka ta ndzi hamba ni xiviti la ku kombela a ku tlhamuseliwa ndzi hundza lawa ku ni mhaka ya maserevhexariya loko hi ya nghena lo maserevhexariya hi na va ku phuza mabyala wa zvizvi sangula ku weni hi mukombela tikopo hi ku hi lava tikopo ta ku phuza u ya teka tikopo leti va nge ngalo i nhori mali ya kona loko a ta veka tikopo laha kaya papayi a ti tali a serevhexa maxi hi ti hakela ku durha laha kaya ndzi nge byi enciwa hayini ndzi kombela ku tlhamuseliwa ndzi ta tshama ndzi byi tiva ndza hundza lawa ku kona mhaka yi nga huma lomu mabazara lomu mabazara bya ndzi hamba ni chiviti lomu musambiki a man'wanyani mabazari papa hi moya tshama mavhaziyi mazvizvi loko ndzi ya wutisa ku hayi yini ku tshama mavhaziyi lomu mabazari kuyi kuya ku ya huma mhaka ya ku kuni mabazari novu a mabazari novu yiwa hi dumbanenga bazari hoto a mabazari ma ya vhuka hi chiviti lomu chilungwini byo ku tlhamusela nchumu zitiya lava ku xavisa mabazari xa va ha xavisi hinkwatsi papayi ndzakuela wo va kuma na va karhi va bindzu wa papayi hi mafijamu a mavhinyu hi mavhinyu ma kokakola maserevhexa va dumbanenge va xavisa kona zinge a mabazari ya
1: heleke
0: byi khamusela ku yini byale ndzi kombela ku khamuseliwa a ndzi byi tivi
1: papandzi
0: heta kwalaho byi nyingi bya haseleku papa nikoni ndzi byi gweta lomu tikweni va ta famba hi ndzi

23 horas na 20 minutos, Gunene Mahlavu Salane, kaxiyenge xa mintijo ya emissora provincial do Maputo wa Radio Moçambique, kongomalaya ka muntu wa meia-noite, Mario Ntimana, ange kuyo tala mati, matempera lao mahitalele, na nguaka xilutlile, kongomalaya ka fika ka meia-noite kasi, kava higemeta xiyenge xa mintijo, njene kate mene tinga itingane, itabuya le xa mintijo, jo mta ka famisa xiswa, nga siku jamu njoku msumbuluku, 13 ka mauju wa 2026.

Swangu kala swinga hele kunene swa hlola ku hlela va basket nhloko hi vukhale 23:54 hini va kone va le kwezo hi ti hlava njombo hi kolaka ku va namuhla hi ta va hi paniwile hi kumeka la kunene loko fa ho bekiseka mundzuku sasi Yehova hi bekisa fa hi ta kumeka khola inaka ti dzunisi lexi u diki hi ku sa xile khuzini exivuke tamela hi mavoko swilavo ya mfani nga va leta ku tekela n'walela byi tile byin'wi byi tweke na tali yulibombo hala ya michinini ku ve na Cesar Baltazare hinge ave vusiku byinene bya nsonto ya manyunyu ni ku va byi xa musumbuluko wa ku tala hi mathomo swo vo ni matovoko tatana.